0: natilani yonent bi dafa wax sahaba yi lolou yakana netti wala moko ci bir waxtan yi dafa wax ni daf leena dajale ni len woor na ma ni amna ci bani hashim ño xamanteni dañ leena farsi ñu gel waye amuñ ité xex ci ak ñun mo bëgg ne kenn ku ci dajé ak kenn ci ñooñu nga bañ ko ray da di wax ni ku ci dajé ak abul bakhthuni ibnu hisham bu mu ko ray ku ci dajé ak abbas ibnu abd al muttalib bu mu ko ray ndax woor na ni dañ leena farsi ñu genn waye jiblu ñu waxé lolu ba nopi wax nañ ne ku ñu wax abu hudhayfa abu hudhayfa nak doomi utba la utba ibn rabi' aw li ba ci bir mbolo mo dal di wax ne dal di wax ci bir yo xamne nan lañuy raye suñuy baye di raye suñuy doom ak suñuy mbokk ba nopi di baye habas tan wallahi suma dajé mom dina ko labal jass suma dajé mom dina ko labal jass la wax waye wax jojum wax bimu agge ci yentou sallallahu alayhi wasallam wax umar ni ko wax ndax dañu fa jass diko door kanam bayu tax yonent bi yonent yalla bi ngena omar dal di nar niko yonent bi ki am na fiq la bayu ma ray ko niko bayu ma ray ko dafa na fiq ndax ndax muy wax la waye abu hudhayfa dañu di reccu lola diko reccu ba dana wax ni bat bobé di ma ngi koy tit ta yakar na dara la mën ta far bakkar bat bobé luddul ma ma dé ci xaré waye yalla dundu len ko mu dé ci xaré yamama ci ñi xare ak murtad done mom la ko yalla dimbalé fa lañ ko ray way lool rek lool batay lima ci djublo wax rek moy pass pass yi pass pass bu deug rek Omar ibn Khattab lepp lu tousé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana ko tousé wa ku deug la ci wet yépp ak ko bëgg yonent bi ba tax na ku wax dara lo xam nuru na luy nakar yonent bi lamuy sakku ndigal moy nako rek pass pass bo ak mom mom mi nga xamanteni mo waxon kaddu bu jëndiko ak yépp lim wax ni moko mëna kafara ko dem ba yalla dimbalé ko ko lepp ci pass pass bu deggu ci la bok ta fek bayam ma nga bok ci yefere nit yefere sax la bok muy Utba ibn Rabi' yene tabe nak li taxone mu téré ku ray Abul Bakhtri mom Abul Bakhtri yaaka na natlu nañ ko ci gannaaw ni Abul Bakhtri bok na ci ñi waxon ba accord yi ñu signant won buñu jëndante tek wa bani al-muttalib ak bani hashim buñu defante ñu nangam dogante gogu bokku ñu ci ñeko dinta tay di yonte bi na ci degg ñoom kaddu ben nek ko fa naxé manam musul su wone ko abul bakhtri nangam mo taxal mu bëgg mu ni kon nañ ko fa baye waye nak li lool lepp nak ceewul abul bakhtri dañ ko ré ndax la tax ñu ray ko moy ka ñu xamu jissir ibn ziyad dafa dajé ak mom ci combat mom abul bakhtri mu and ak ben natangom ñu xexex metti nañ wara xex ñu diko xex waye lepp nak baye na xel ndenka na yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo musir mo ne ko abul bakhtri yow de yonent bi daf ma degal ni ku ci dajé yow bu ndaray mo ne ko ma ki ma andal mo ne ko dedet ki ngal ke sun yon nekul jim mo ne ko kon ñun ñaar ñep bo yaray bo yaray legi ba taxé amul ndax ni nga xex xat nat ci kaw ñak taxal ko ray mom mo jiss ci mom ala lepp ba tay dinañ ci degg rek japp guñ japp ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ag ci ki yor jaxé jaxal la ñom tax dañ baye xel ala lepp ba tay dinañ ci degg rek japp guñ japp ndigal yalla rasul sallallahu alayhi wasallam ba ag ci tiyer jesse jakar la ñu tax dañ baye xel yalla bi digal ñu bu leen ci def nangam ba tax dañ ko mëta ba lañu ag ci di lor ba di ko ray rek moy taxda amul lolu ba tay dañ ko wara jang jang bu ne ci ñoom jang pass pass bu dëgg bobu ci ñoom ak ndigal fam leen tollu won ñu jema xol na ndigal fi mu wara tollu waaw ndax ci kaw ndigal lolu rek ci la jariñ li nekk waye du tiaje ni ñun dañuy ñew ni ay talibi lañ ñuy top ci xam ba wax nañ ni ci ndariam serigne bi dafa am ku ñew ni ko man de dama bëggona jëbbu ko ak ba ci jëbbu mu ni ko bëgg la top rek nga dima digal may def nga dima téré may bay serigne bi ni wo mo leen féré yi jégué fi bañ leen wo bañ taw mu ni ko waxata ni no mu ni ko dama bëggona ni jëbbalé sa bop nga dima jox digal may def nga dima téré may bay serigne bi ni ko dama bëgg yeen ñepp ngeen xamal rek ni jëbbulu ay wax rek la bo ngi ko waxe deg nañu ko bu ngi ko jëfé japp nañu ko nga xamné kon jëbulu ay wax la waye dañ ko wara jëf nak wa loolu moy lima jublu wax ni sahaba yi deg gi ñu dan deg lu ndigal manam sahaba yi seenu sahaba ak manam effort bu ngi def ci islam ak nañu ko dundé ak li ñu taxawal diku ñu won rek ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah mujahidir rek dañ ko jëf la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wax la waye dafa am jëf na joxe deugal kon jamono bi ñu toll ni lolu war nañ ci jël def ci ni jëbbal naa la saabu bu adna alaaxira loo ma def def loo ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko lu foor a foor la mi ngi taxaw taxawaayu laa ilaha illa allah muhammadu rasul la wax la ju ñuy wax waaye jëfa koy ferndel la te bàyyi xel baax Abdourahmane ibn Awf dafa xaritoo woon ak Umayyatu ibn Khalaf sa jamono jaaxle dañoo doon xaritoo ca Makka gisu Badar bi xare bi demee ba tàng ba nga xam ne yëfar yi ñu ngi moytu di làqatu kenn fu ne di sàkk taxe wax nañ ni Abdourahmane ibn Awf daf ko romb dafa romb Umayyatu ibn Khalaf mu taxaw moo doomam ji ñuy wax Aliyu Aliyu ibn Umayya ñu ngi taxaw mu jàpp ci loxol doom yi waaye booba Abdourahmane mu ngi yor ay mbubbi koog yoo xam ne daf koo nangoo fenn gàddu ko nii di dem di ko xaritam boobu yi gisee muy Umayyatu ibn Khalaf daal ni ko waaw ndax soxla ndax itti woowoo ma dafa ba ragal ne bu fi taxawee keneen dana ko fekk ray ko bëgg na ñu jàpp ko prisonnier ba mën a mucc ndax itti woowoo ma maa gën ci yow mbubbi koog yi nga gàddu xanaa bëgg leen am soow te bëgg leen am soow nem si jub mooy boo ma jox teedi mën namaa jot dinaa jot saa bopp ci gilem yi bare bare li ñu soxla ci gilem naa lañ ko jox lépp kon mu ngi dem ba ragal ni dégg ni ngi waaj agsi kon ku mu gis ko ku mën a jàpp prisonnier xëy la ko jàpp mu wax xaritam bu bi ni ko xanaa soxla woo maa gën ci mbubbi koog yi xanaa soxla woo soow mu bari Abdourahmane ibn Awf daal di sànni mbubbi koog yam yoroon daal koy jàpp moog doom ji daal di samay prisonnier waaye nag di muy dox ànd ak ñoom ñu gis Bilal Bilal seen leen ñuy dox te Bilal ci loxol Umayyatu ibn Khalaf la nekkoon mu daan ko sonal daana jekk ba digg ba ci mu yóbbu ko fu tàng ci kaw dëgg tàng di mbugal mu ne mbugal na ko ci tàmbali islam bokk weddi la bokk Bilal seenee ni njiitul yéefar yi Umayyatu ibn Khalaf bu mucc rek du mu mucc Abdourahmane ibn Awf ni ko ay Bilal kii sama prisonnier la mu ne ko bu mucc rek du ma mucc mu ne ko teg maa déglu mu ne ko bu muccee du ma mucc li ma wutati daal di yokk ci kaw ni yéen yaa ansaar allah yéen nit yàlla la bopp kilifa ak yëfar yi Umay tun xalaf mi ngi nii te bu muccee rek yàlla bu mucc ñoom ñëpp ñu ñëw ak seen jaase bañ leen wëree ba Abdourahmane ibn Awf amatul pexe mu daal koy ba ma wax ne ko nag kon demal musali sa bopp te yaakaar ma mën ngaa mucc amatul ma ci pexe noonu yi lañu ko rayee waaye loolu ba tey liñ ci jàng rek mooy ak xaritoo ak ni mu mën a foree diggante ñu teg ñëpp nga xam ne ci jamono jaaxle dañu xaritoo loon xaritoo woon waaye nag lépp gën a for pas-pas bi daf ko gën a for ba bu mu ñëwee ñi nga xamante ne ñooy ñëw di ko raasi day mujj ñoom sax la gën a àndal rek ci li ca kee nga xamante ne moom la xaritoo loon kon dëggu pas-pas ba tey luñ ci war a jàngale jam la mu ne mooy ni léegi nit ki naa am pas-pas ba mu gën ko lu ne Omar ibn Khattab ci xare boobu yi moo rey nijaayam ji ñuy wax Ans ibn Hisham ba tey moo ko rey kon loolu ñu ciy jàngi pas-pas bu dugg lan lay tekk ci nit wax nañ ne biñ demee ba yëfar yi nag ñu gañi leen bañ nangu ngañaay bi nga xam ne ñu ngi jàpp di gur di andi ci yonente bi sama di andi di teg di yeew booba sax du moaz mu ngi taxaw ci bunt bi di garde bunt bi bunt néeg bi yonente bi nekkoon yonente bi xool gis kanam gi mu mel ni dafa sopp ñu ngi daa mel ni li ñuy def daf laa neexul mu laaj ko loolu mu ni ko wallahi ya rasulallah man li ma bëggoon mooy lii mooy xare bi ñu njëkk xare suñu diggante yéexati jàpp gi ñu leen jàpp ay prisonnier dafa neexul li ma bëggoon mooy ñu rey leen kenn bañ fa des lii mooy première guerre rayoon leen moo gën ñu di jàpp ay prisonnier ni ko lé naqar gi ma naqar loolu laa gis ma sax Okasha ibn Mohsin wax nañ ni jaaseem dem na ba dem ci bis boobu ba mu ñëwee jàmbat ko yente bi yente bi jox ko jël aw yat jox ko ni ko demee nga xeex ci li waaye ba mu demee ba mu yëkkatee mu doon jaase jooju continué di na ne di ci xeex ba ci xarab murtad doon yi xarab ñi murtadoon ci lañ ko mujj rayee te boobu jasfi mi ngi ànd ak loolu ba tey ci yi feeñ ci waq antu badri ci la bokk gannaaw bu xare bi demee ba jeex Musaad ibnu Omair dafa romb mbokka ma ñuy wax Abi Aziz ibnu Omair fekk kenn ci lansaar yi jàpp ko di ko yeew te ñoo bokk lépp ñoo bokk ndeeg baax xam nga li mu wax lansaar yi dani ko takkal bu dëgg ndax yaay borom alal dana ko jox mbokkam moom ni ko waaw ndinkaane bi moom ngay dénkaane ci man mu ne ko doo sama mbokk kii di la yow mooy sama mbokk ñu xamé seen fa seen pass pass tollu won ñoom fa seen pass pass tollu wax nañu biñu déné ba xaré bi jeex ba ñuy jël yéfari ba yonté bi diglé nañ jël yéfari yobul leen ci bir bënn gi dañu jël dañu japp ci tanko khutba ibn rabi'a diko xëc ci yobu jëme ko ci bënn ga yonté bi xol dom ji muy abu husayfa ñi diisi baye ñu dugul ci bënn gi mu gis kanam gi soppi ko yonté ne ko dafa melni sa mbirum baye dara dara ci da dañ ci am xalaat mu ne ko omu benn sikki sàkk mbaa dee gi mu dee ma am ci sikki sàkk waaye dama xamoon ci moom xalaat am ab xalaat bu rafet akum xel ak ngëneel ma yaakaaroon ne xalaatam bu rafet boobu dina ko indi ci mu doon julit loolee ma doon yaakaar te amut mu dem ba dee ci lii loolee loolee moo naka waa ñu ko dul lena dañ ci ñëw ñu ko aw ñëw xale bi dégg nañ ci maanaam kilifa nu mu war a doon kilifa kilifa nu mu war a doon kilifa dégg nañ ko ci xale bi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama biñ demee ba loolu yi mu doon dogale ji muy jëggu waa Quraysh boobu yi mu dem ba xibaar yi wax ko ni ko waa Makka jóg nañ di xeex si ak yow te mbooloo mu bare bari leen lam jëkk def mooy dajale saxaaba yi waxtaan ak ma jublu wax ni diisoo ko kilifa gu ne ak loo yilif ak nu mën a toll rek jox nañ leen ndigalu ngay diisoo ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci li ngay liggéey loolu ba tey ci kuy roy yonente bi salaam salaam loolu dañ koy dégg foofu dañ koy dégg ndax ab yonente ak nu bu wa rafetu ko ndax ak nu bu balaa yonente balaa yàllaa tànn kenn di ko def ab yonente day xool ba mu doon ba mu bokk ñi gën a mat am xel ci nit ñi day xool ba bokk ñi gën a mat aw askan ci nit ñi day xool ba léppam complété mu doon ko tànn ab yonente yàlla du tànn ab yonente boo xam ne ngay xet te teewul bu problème amee de dajale moo leen waxtaan ak ñoom diisoo ak ñoom kon ist li ñuy wax istibdad bi ray te mooy gëm sa xalaat ba xalaat ba benn xalaat doo ko rek mën a loolu du di koy diine te nit ak léegi laajatu ko ak nite laajatu ko du diine du nite yonte bi daf leen dajale kenn ku ne génnee xalaatam naka noonu biñ demee ba jàpp prisonniers yi daf leen a dajale waat laaj leen kenn ku ne mu ne la lu ci sa xalaat nga génnee naka noonu bimu demee bimu jëkkee wàcc ci ab béréb ci bar ci Badar xubbaat ibnu Munzir laaj ko ni ko ndax béréb bi day béréb bu la yàlla wàccee nga xam ne mënesu ko avancé mënesu ko arrière mu ne ko déedéet ab xalaat la rek ak mbirum xare ak pexe mu ne ko kon fii baaxul nañu avancé yonente bi dafa daal di jóg ànd ci xalaatam boobu ñëri ndari kon ñett yooyu ñëpp danañ ci dégg ni danañ ci jànge ni kilifa gum mën a doon yàlla na ci moom muy diisoo ak nit ñi ak di déglu seeni xalaat di ko jëfandiko dégg nañu ci ni mbooloom julit mu mën a doon mbir ma ñuy doxee dafa war a doon ak diisoo ci seen diggante wa amruhum shura baynahum la alquran wax moom yonente bi ci boppam it yàlla ne ko wa shawirhum fi l amri kon jëfandikoo na ko leeral ko nit ñi ñu war koo jëfandikoo xale bi danañ ci gisee julit yi xër guñ xëroon ci yonente bi ak bëgguñ ko bëggoon ak xër guñ xër ci mucc loolu ñu ngi koy jànge ci waxi Saad ibn Muaz di mu wax ne yow yonente bi dañ laa bëgg a tabaxal defaral fii ab ne nga nekk fi ñu waajalal la sa warwaay ba mu jekk ba noppi na nga bàyyi ñun ñu dem xeexe ak noonu bu yàlla dogalee nu gañe mooy liñ bëggoon bu yàlla dogalee safaan ba nga mën a war ci sa warwaay yi daal dem maj ndax ay nisa nga fa joo xam ni ëpp ñu leen ak cofel ci yow buñ xamoon ne da nga xeex damin ñëw kon ko foofu bëggagum bëgg yonente sa sol ak yéenagum yéene mu mucc ba mu gënal ko jëmi boppam feeñ na fa naka noonu warmaal ku mu warmaal mbokki jullitam ba lim gëm ci boppam ak ni mu gëmee noonu la soppee yonente sa sol ak ni mu gëmee noonu la toppee ndigal yonente sa sol noonu la gëmee ci ñoom loolee gëmee na ko ci mbokki jullitam ndax gëm na ne nii mu taxawee ñooñee taxawaay boobu leen taxaw loolu ab berso bu am fan la bu ñu war a jàng ndax buñ ko jàngee ba tey lu bari ci ay juyoo mën naa bañ a teel ndax lu ci ëpp ci ay juyoo ñaare ci diggante nit ak nit la koy faral di indi mooy nga gëm sa gëm-gëm jàpp ni lii yow kepp la ko yàlla jagleel nit ñi amuñu ko moom itam mu gëm ak gëm-gëmam jàpp ni lii moom kepp la ko yàlla jagleel nit ñi amuñu ko bu boobaa ak wutale daal di indi waaye bu fekkee li nga gëm ci sa bopp gëm ni xalaat bu rafet boo am wala xam-xam boo am wala pas-pas boo am mi ngi ci sa moroomam julit ni benn juyoo mën naa bañ am seen diggante ndax bu boobaa da nga koy jàppee ni nga jàppee sa bopp comme ni Serigne Touba di leeralee mbirum yar ci jël benn ku naaju xabaaril haaji muy wa jaalu mislika kanafsika sawa muy sa morom na nga ko def ni sa jëmmi bopp. Sahaaba yi dañ ko daan dund moom ci jëmmi bopp nit moom la dund ndax li mu ko dund mooy ginnaaw waxut ni lay bàyyi leen fi turuq yëpp te ñëw ci sama tarix waaye dafa wax ni kenn ku ne fa nga nekk na nga xam ne ak dëgg ko sason ñoom ñëpp alquran ak sunna moo leen tax a jóg foo fi nekk da nga àgg ci yàlla kooku léegi xëccewut waaw léegi nag xëccew boobu yi nga xamante ne léegi mooy yàq adduna yonente bi dindi woon ko ci xolu sahaaba yi ba dundñu ko ñun Serigne Touba dundñu daf ko dindi ci suñu xol léegi nag lan fas yéene lan war a fas yéene nag mooy bañ a dund lu mu nuy wax buñ ko dund rek lépp lu mu bëgg dina am lu mu bëgg dina am te coow di waaw ndax li mu bëgg taxawal lépp taxawal nañ ko taxawal na ko moom te yëkkati woon kanag waaye lépp ci kaw xikma wala mawidatil xasana ci la ko def loolu dégg nañ ci cofeel gi nga xam ne moom la sahaaba yi amoon ci yonente bi sama soom ak warmaal gi ñu warmaa doon seeni morom itte nag lu mu am solo la itte muy am itte ci li ngay def ni te mooy ruuxul maanawiya mooy nga am itte bokk na ci sabab yi tax ngañaay li am ci bis boobu la koy mën a may nit nag mooy lii mu jóg di ci yëngatu mu gëm ko mu xam ni mu toll mu gëm ko mu gëmee ko ni mu ko war a gëm loolu boobaa moo lay may itte ba mu jaral la sa bakkan itte moomu daa doon lu mënta ñàkk si nit bari na lu mënta taxaw te ñàkk itte tax mënta taxaw bari na lu taxaw it loo xam ne itte ko taxaw waaw ñetti téeméer nit bu ñu taxawalee dara ci kanamu junni nit rek naa ngam itte moo leen ko may pas-pas bu dëggu ci xol ni waaw ndax ñoom gëm nañ lii nga xamante ni moom lañ leen woo ba mu dëggu ci seen xol kii nga xamante ne mooy seen kilifa yi ñu am ci moom kóolise gu wóor akuk doylo ñaar yéen saa bu àndi rek nit ki itte mën naa kara ba lu mu bëgg taxawal mën na ko taxaw yàlla am na ay aaya alxuraan yu wàcce ginnaaw bu xare Badar jàlle di ci yëkkati itte nit ñi wax na yaa ayuha alladina amanu ida laqitum alladina kafaru zahfan fala tuwallawhum alalbar bu ngeen dajeeg ñoom bu leen gën won gënaaw mukk wa man yuwallihim yowma idin duburahu illa mutaharifan liqitalin aw mutaxayisan ila fia faqad baa bi gadabin min allahi wa mawiyahu jahannam wa bisal masir ñu xam ni kon daw ci ab xare dafa bokk ci bàkkaari mag waaw ndax nim ci tëkkoo ci sawara nii ak merum yàlla lépp lu ñu aayab alxuraan bu ñu gis mu tëkku ci nit ñi ci sawara mbaa mu tëkku leen ci merum yàlla rek loolu ci kabaayiri dañ koy bëre kon azahfu min alxarbi ci kabaayiri dama ko dafa bëgg noon yi lu ñu tab sax nga taxaw dëgër te daw say noonu moom dara du ko sabab lu weesu am sikki sàkk ci li nga nekk ñàkk am kóolute ci li nga xam ne mooy deel bi la yàlla deel ndax yàlla moom la mu deele mooy wala taxinu wala taxasana bu leen doya di bu leen jàq wa antumul aalawna in kuntum mu'minin daan yéenee kawe waaye nag lay sartuk ngeen gañe nag mooy ngeen gëm kon ngëm googu mooy lépp kon julit ab xolam dafa war a dëgër aaya bi jàngal na xol julit daa war a dëgër na nu doj maanaam amul genn kàttan bu mu ragal ci kaw suuf mbaa genn doole ndax ginnaaw li fii nit ñi jafandu ci yàlla rek te yàlla ëpp doole lépp rek léegi julit wërsati dara julit wërsa daw ngir ragal ab dundam wërsa daw ngir am xeemanteef ngir xeemanteef ndax la muy ragal ak la muy xeemam lépp ci loxo yàlla daje te xas na ñu gëm na yàlla xam kon gëm gi bu dëggu rek julit wërsa daw lor wërsa xëccu ji njariñ feneen ba tax muy bàyyi ndigu yàlla alquran li wax mooy fa isa jaa ajaluhum la yastaaxiruna saatan wala yastaqdimun ab dig bu ñëwee maanaam benn saa du ko avancé benn saa du ko arrière du avancé du arrière yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni laa yanbaghi limri'in shahida maqaman fihi haqqun illa takallama bihi fa innahu lan yuqaddima ajalahu wa lan yaxrimahu risqan huwa lahu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yelur ci kenn mu fekkee béréb bu dëgg war a feeñ te waxu ko ndax waxu dëgg ne na du tax nga deeta sa deejotut du tax it nga ñàkk wërsëg yàlla dimbal nga waxam ginnaaw nga xam ne nag waxu dëgg du la tax a deeta sa deejotut du la tax a ñàkk wërsëg yàlla dimbal ci yow kon nee na yelul ci nit muy gis béréb bu ñu war a wax waxi dëgg bu nag mu ni ca jàpp dëgg jamono bon dañ ko wax muy point bu am solo muy tomb boobu tomb bu wax jooju yonente bi sama wax daa di war nañ ci am ay gis ak setantal ndax li mu wax ni du ko xañ wërsëg bu ko yàlla bind la ñun jamono bi ñu toll ni ci société bi ñu dund société ñi ngi dund ci aduna bi jamono bo xamni nit ñi dée sax mo leen dina ñak am na luñu tagalé ak ñak ba dée lañu gën lay ci ndax jamono bu ne ngay gis nit mu nan la dund sama fi naré dund ci aduna te ooma alal jannate lool mom jamono bu ne ay waxin la yo xamni dafa ci saara lool sax sama fi naré dund ci ooma alal jannate lool dañ koy wax lool mo waral nak biñu déné ba nonu islam yi ñew di dugg ci bi ñew bu ñewé jëratul ñu jël ay ngané jël ay matraise jël ñu ay faral jël ñu jël dara nañ fa alal rek def ci poste alal moy nganaay li nga xamni luñ la bëgg ni la bu ko def alal lañuy andi mu taxaw taxaw nganaay bobu luñ la bëgg digal ni la defal li alal lañuy andi mu taxaw taxaw nganaay bobu kon légui dem nañ ba ñun ñi ngi dundu société bo xamni jëratul kenn di jël nganaay di jël di xaar seen ñun lu dul alal ñu andi alal rek luñ bëgg saxal dana ko saxal luñ bëgg dakk dana ko dakk kon la way kat bo xamni inna darahima fil amakin kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala mu ngi xaliss mom dereb yep mo fi andil nit respect ak ak fonke fa hiya lisan liman arada fasahatan mu ne ku bëgg fasahadal wutal xaliss ndax ben fasaha wa hiya silah liman arada khatala mu ne moy nganaay ci ku bëgg xex mu melni xaar ya bobu ñu dañ koy dund bu baax sax bokku na ci ay yi wacc ci mbirum xare badar bobu قال وحي القران يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويبنين داجيك ييفري نغين صح نغين دغار تي تود يالو بار نخ نين تخ واتي الله ورسوله ديغ ني نغين توب يالا اكو يالنتم ولا تنازعوا فتفشلوا بولين خاتيو نخ بوين خاتيو رك دنجين اشك وتذهب ريحكم wasbiru inna allaha ma'a as-sabirin ay taks la yu am solo ni moy fasbutu moy na ngeen deugar sax nak dañu wala takuna kallana tafa kallana kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nasi wa yasudduna an sabilillahi wallahu ma ya'malu muhit bu len mel ni nga xamne bañuy genn sikere wa ak ngistal mo len taxa genn yeen na ngeen genn te yalla kep tax kon yalla li tax julit be gagne fud na ci yu bari fi ci bir aya bobu muy nga deugar ta taxaw tay tuddu yalla gu bare bare ta bañu juyo ak yonent ci lam lay deegal bu len xëccio wax bo len xëccio day yop dalen di esseklo ta nañu muñ ta bu len jogit ngir aduna lepp ay fonge yo xamni daf ko tuddu ci aya bi ngir woné ni li ci ñen di jaar pour mëna jallé pour mëna gën legi nak deugar ci kanamu buñ né dëgal alquran buñ né nga sax dëgal ci bañ yëngutu bañ arré ñu sa yeen rek soldat bi yor jaasi di xex mbaam yor fetal moko taxajuk ci li jamono buñu defal dëgal ci kanam ay nam jamono buñ rek dañu soxla ci jullu di ak dëgal ci kanam ay nam ta xamnañ ni ñi nga xamni ño doonon noni islam ndax ñetti kurel yoy ma waxon ci ñeul ben gi ba fi ñu toll ni ño fi nek ba fi ñu toll ni ño fi nek ben mu doon jullu gëm mamu don ki weddi wëru wër tabañu ci dara mamu don ki nga xamanteni lañu wati wëru mamu don ki nga xamni legi bëgg dul day fété ci ka fété fé ñan loolu nam nekk won ci liben islam bu fiñu tollu jox ko leer rek ñu fa nek ta xamné ni ñoom buñu wër seen ngane te wëru guñ ko batay dédé waye dañu soppi nak dañu soppi doxine ñu soppi aw doxine ba yow mi ñi xexa sax man nga baña déggé ci ñoom ab xex man nga ko baña gis ci ñoom man nga ko baña sent ci ñoom ta fekk ni ñi nga ci digg jaar baña ya xaxé yow waye dañu doxé nak doxin waxan man la upp xelam man nga bañ rek ndax soppi gi moy julit ci pass pass la sukkani bay taxawal limi taxaw pass pass bobu ana fu mbaye ko ana fu ko jale pass pass bi julit bi ñu ko jale ci alquran wax ni yalla yoni yonante bi mu di len ko wax ci la seen pass pass juddo ñu ne kon pass pass momay julit di dole ji ñu ñu ne pass pass bi fu mu baye ko ñu gëss fi gëss ni fi la baye ko ci alquran mi ñu gëss ba xamni fi la baye ko ñu ne ko nañ ci sakki taxale ndax fokk ñu ma boko jele ko ci suuf dejjete ko buñ ko dejjete nak ba pass pass du taamat lay ba lool mo la tan legi kon ñu taxaw ci ni alquran kon mom ma fa wara joge wax mo ngi andi problème alquran mi nga xamni nak mo def pass pass bi ci julit bi bokku ci alquran mi ma gis legi ñu diko jang xam ni ñu dajalo jang alquran dañ ko jang ko faatu kenn ko na bismillah rahman dar ban rek nga xam duñu wax sax lu leer ba nopi lam leen di digal xamuñ ci dara lam leen di tere xamuñ ci dara buñu gene lañuy dund sax moy lam leen doon digal ak lam leen doon tere ci lañuy dund dekk ci loolu mom doonul alquran ju jaral ab yefur mu ñoo diko xex ba mu jaral ko len alquran ju jaral ab yefur mu jog jeli nganaay dik ni da wara day moy alquran gi nga xam ni jilib da koy jang diko setantal di xol lamuy diglé mu koy jema def di set lamuy téré mu diko jema baye lolou dafay andi deugaru ko xol go xamni dara genn katan dou am katan ci rek alquran djé nek mo len jaral dum def waye alquran jo xamni légui da nga nan nit faat nañu ko jangal bu kamé ñu dem jang fu ñepp dem sé def té buñu genn légui buñ fa togué sax di waxan jow ba xam yaak am ba jaag gaxé lepp jaxato ci lolou mom jërul tan mu djuggé xéna na fi djégé waye alquran ji len tax di xéx moy djey def pass pass ci nit ki té moy jëneef ki di jang diko setantal di xol lam koy digal di xol lam koy téré wa joji moy li nga xamni meuna andi ci nit ki katan go ba fiñu tol ni neene ñet ci nit nit naté won jigni ba fiñu tol naté go mi ci dara xal wa ndax jël benu ngañay ginaaw bi yalla du xew wacce na ay alfan jamono yoy ñu len inyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 100 wa inyakum minkum 100 yaghlibu 1000 ne la ñaar fa ko ñu mu man ñoo nat ñaar seenir ci ay seenir bu muñ man ñoo nat jundi bam deen ba wayfal ko ba wayfal ko lene al ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fiikum du'fan nek yalla wayfal nal nako ndax xamna ni amulen kat way nak fa yakun minkum 100 sabirat ni yahlabu 200 legi teener bu man war nga man nat ñaar ci lan jinne bu ne war nga man nat ñaari jinne te lan moy deug ba fim tol ni haqi da boy mi ngi ci bir alquran jojje legi nak lolo motax ni jog nak ni geust di satin tam ni tinde lolo bam sat ba passeport lu da am rek non yef non islam yep nak lolo dañ ci depo depo ci xol gis julit yi ak sen pass pass ñu xamne neexu ñoo damar la ñu taxaw di xex ak ñom ci xel xex ak ñom ci xel gi moy dañuy xol sen pass pass famuy bayiko ñu taxaw di xex pass pass boba bu bëgg mu effacer wu do ta amati yoy yep ci depo waxuma sax nam dafa gëm gëm way ba fuñu tone julit bi bu jang alquran dafa am quwwa haqliya bu ngui andi man dafa force force bi bu ngui andi wax na tane deug lolu fenn ci murid yi di jang xal day fuñu tone man luñu ragal dara masna ma dugg ak taxi ci Mauritanie da jamono bogo ñom naar yi dañu top sen bakkan nga xamni da naka nit ku ñu teggu ko tan waye koka dama dugg ci taxi legi naar bi ab militaire jadd loko fenn fo xamni waji waru fa jadd da ko bëggon ta ci kaw doole rek waji nak fofu do mu jadd waye bañ déme ba ñepp ñepp ma ci and ak militaire nako jadd jadd dañ dafa wat Seydou Ndiaye duma jadd bam gëné Seydou Ndiaye la nga ak amul la dafa am lu ko tax deug mané ha ki dafa am lu ko tax deug waaye dëgër googu lu yéeme la te pas pas moo koy def ci nitkile yàlla nañu yàlla dimbale ci pas pas bu dëggu rek kon xeex bi nga xam ne nag moom lañ jóg ngir xeex ko alquran moom yi penku ak sow ñoo ci yem ci njël benn colonialiste yi anglais yi ci réew yi penku yi fa am benn kilifa ci kilifa colonialiste yi ku taxaw di waaraat di wax ba wax ji tàng mu génnee ci doon toxsaanam ab kaamil yëkkati ko ni leen kii li feeg mi ngi tax mi ngi nekk ci biir jullit rek li ngeen bëgg di taxaw da nga am ci ñoom ku nar ku genn yéefar bu jóg daal di nangoo kaamil bi ci loxam xotti ko mooy bu dee waxuma xotti ku mel ni xotti gi ma jublu mooy nga xotti ko ci xoli jullit yi waaye li fekk mënoo ko xotti te ci seeni xol xotti gi du wax xotti loola moo continue dox waaw xotti gi ci xoli jullit yi jamono boobu ba léegi nag ñu tàmbal di seet nag ni mu koy xottee ci xoli jullit yi la ci jëkk ci ñoom nañ daan jëfandikoo mooy xam nga jamono yooyu finalisé yi bu ñu ñëwee ay julli rek lañ fekk fekkoon nañ julli yi daan doxal seen diin di doxal dañuy doxal dañuy tuddee wàq fu mooy di fab ay alal nii amoon lu mel ni baytul maal di ko dajale ci benn banque léegi yëfar yi bi ñu ñëwee ba colonisé ba jiite leen jëm ne banque boobu nga xam ne alal di julli ñoo ci day ñuy fab di ci fay fonctionnaire yi dañoo néewal pay gi ñuy fay ci jàngalekatu alquran dañ koo wàññi ba nga xam ne jàngalekatu alquran li ñu koy fay du ci mën a dund du ci mën a lekk du ci mën a naan ñu bëgg bu demee ba xool ba gis ni lii li mu bëgg mënu si gëne mu bàyyi ko foofu lañ dëkk a tàmbalee ger te booba alal yi ñu yëkkat di leen ko jox du seen alal waaye alal yi jullit yi rek yi ñu dajale mu doon baytul maal ñu ñëw colonisé ko ba noppi nag lañ dëkk a def mooy néewal pàj gi ñu war a fay jàngalee alquran di ko néewal ba jàngale alquran loolu ñu ne ko taxaw di jéem a jàngal ndax booy jàngale du am loo dund noonu nag lañ continue di ko xeex muy dox jéegoopal jéego ba ci jamono bi ñu toll jamono bi ñu toll nag moom jàngale kat alquran li muy xaar moom mooy ñu fekk ko fa jël ko yóbbu ci tasa ko tëj ko mu defee mu doon benn jox ba ci loi yañ jënd mu doon ay loi international ñu ne léegi doomu aadama waru su ko jëng boo ko jëngee nangam na loolu lépp fay alquran lañ jël parce que gis nañ ni ñoom lañu ko ànd ñoom biñ daan jëlee si yéefar yi biñ daan jëlee si ay nit di leen jëng ay jaam lañ leen daan jublu def léegi yow xaqiida bi nga bëgg a saxal ci xolub xale bi di bare bare jëm nga xam ne jëm bàyyi boppam ci boppam moo fi indi ñëw ni damaa bëgg nga jëngal boppam ngir mu mën a taxaw nga taxaw ne lii dafa daxonte ak tomaat nañ xool nag ba xam kii jël doomu aadama bi jënd ko yóbbu ko di ko jaamuloo ak ki nga xam ne day jël doomu aadama bi bëgg a dugal ci moom pas-pas boo xam ne dafa doon asgor ba faw kan moo ci gën a nekk ci dëkk waaye xeex bi mudul jeex léegi nag jullit yëpp luñ ci war a yeewu ci fas bu dojaw xaan wax ne na ngeen sax te dëgal tekkiwul ni yor ab yor ngànnaay di xeex ni doon soldat waaye jullit bu ne dafa war a dëgër dëgër gi ñun suñ tubaab wane na ko nam na ko wane mooy moom dafa nekk ci li nekk ñu fekk fi ne ko da nga ko bàyyi mun leen mënut a nekk mënut a nekk rek la wax jamono bu ne ñu seen ko muy def la mu doon def ñu ñëw jël ko pomtee ko ba atte ko yóbbu ko juróom ñetti at yu maa ngi tuuti bañ ko indiwaatee la dara soppikoo ci la mu doon def ndax mënuñoo yëngal ci ma otat kon ñun wan nañu ñu jullit war a dëgëre ci li nekk ba saxal li mu bëgg a sax waaye loolu nag kon fas bu tojaal xaan wax mooy sax gu demee noonu mooy dëgër kañ tey nag comme xeex bi yëfar yi yëf la yëf toll ci di ko xeex ni dem ba jàngalekat alxuraan ba nga xam ne amul lu benn targal bu ñuul ak kawasam ñu fekk fa ni ko tëg yóbbu ko tëj ko ne ko nga dangaa jëng xale bi léegi ñëpp taxaw di setaan ndax kilifa gi nga xam ne mi ngi toog kër bu toogee ci kaw ñu ñu toog ci suuf ñu fab seen alal di ko jox lu mu joxal ñu gaaw defe ko lu mu bëgg ñu dem wuti ko ndax du woon ab seen dara ci yëllen pourtant xale bi toll ci di jàngale amul lu benn targal bu ñuul ñu jàpp ko tëj ko lii mu nekk ni mooy li taxawal lii mu nekk moom ndax bu ko seetaan ni xamul ni lii raam ci nen bi ni dem loolu ku ne rek woon nga sa bàyyi xel jóg ci fa sa doole toll nag war na ko caa feeñal waaw muy doole ji ca kaw ba ci doole ji ci suuf léegi lii raam ci nag bi ni dem ndax buñ fekkee xale bi jàngale alquran amul lu dul targal bu ñuul ak ay kawas ñu jël ko yóbbu ko tëj ko léegi yow nga toog fa nga toog ñu cugg léegi woo islam moo la war naal ba loolu laaj ñu jox la léegi boo toogee ci kaw ñu toog ci suuf boo diglee ñu dikkante ji ko te lee ñuy mab bu daanu da nga daan da nga jóg fi ñu nekk bokk yëgut kon loolu jullit ñëpp war nañ ko bàyyi xel waaw nga tàmbalee ci suuf ba ci kaw mooy loolu rek ittaqoo fitnatan laa tusiibanna leneen dara mu ngum xaas sax mooy da ngeen moytu fitna ndax bu xase lu agsikat na ngeen xam di yem ci ñu ko def kepp wala dañoo yaakaar ni ña nga xam ne fekkoon nañ fi yikkil kilifa bu mag mu toog di jàng alquran di ko jàngle di tarbiya ay nitam nga xam ne yàlla képp ku taxaju xëccowul adduna solu ci dara ñu fekk ko fa mu toog jël ko di ko pomponte dama moom juróom ñaari at luñ xam lu ñu def ko mënu luñ ko daw ñu dénee ko ndax dañoo jàpp ñooñu dañuy wéer seen gànna toog wala dañoo jàpp ni mbañeel googee dafa soppikul ak mbëggeel soppikul ak mbëggeel dañoo dem nag ba am nañ seeni taale bi ñu formé ba ñu leen ko defal taale bi ñu formé ñu di leen ko defal di sol suñu col di wax suñuy wax di bokk ak ñun di lekk ak naan loolu ku formé ku mel noonu man ngaa dem toog lii képp la fi toll ni dañoo formé ku mel noonu daal di dem toog bu ko fee loola ba fi mu toll ni mooy dox ba bëgg nag loolu julli bañ la war a ca bàyyi xel ndax nag da amuñ dara lu féete kaw diini islam te la ko taxawaloon ba fi mu toll moo koy taxawal mooy a sabaatu wa sab fasbutu waskurullaha kasiran laalakum
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: mo ñoo bokkaté moy féké ñeeguñu fenn señga ci adugo wala sax malay jaay téléphone keneen jugé fay ñew né bi mu lay jaay amna bu ko daq kay ma jaay lako wala sax ñoo bokk way ma ko gëna yombalé dama la ko jaay lu yes li mu la ko jaay dal ko yakal lool lañ ko téré lol batay jaay ci kaw jaay mbok la yunus sa ne wonna la yebi ba'dakum ala bay'i ba'd kenn ci mum jaay ci kaw njaayum kenen muslim boko solo moy jang na ci njeguk masndisma ba kenn ak na la ko jaay ci nangam nga ñew na la ko jaay ci il gëna yobul lol moy tam dañ koy téré ba ko original la ta donuko rawati di ci giñ nak ci yalla ci lo xana ak nen la wal di ko ci reerel wala ñu li tuddi rish moy bal ci li ci bokut wala war di wone ne mom kat da ko nangam la ko jënde te fekk jëndiw ko lola wala fay nañ ma ci nangam te ken fayu la ci lola lu wax ci lu dul deug la jël ni champ la ibn abi afa mo xone yalla nak yalla gëremu ne ben way dafa ñew dafa indi masindis ci marché medina dal giñ ci yalla ne fay nañ ko ci lu ko gën fayut ngir bëgg nak manana ko ci dug man fex fa dal ba nax ni ba jaay ko rek ci la suma wacce ñel ci yassalon bi adla bi an sama na xali ya baye ji yah wax ne sun bam sun doon dafa ne ñi nga xam dañuy jënd ci kollu rek yalla njeggu neew di ca giñ ci yalla ñoñu amuñu ci benn cër bis fecc la khalaqalum fil akhirah amuñu fa benn bis fecc amuñu fa benn cër te jeex sun mo da len mere ba do wax ñom wala yukallimu la wala yutur ilayhim da len mere ba do wax ñom do len xol sax tay do len defal teski wala yusakkihim te mbugal metti mak len di xaar wala huma adabun alim kon nak ci la nga xamé ne kon gëna sun bam tekkoo na ci lool rek kon señu di jaay di ci wax loolu deug wala nga ci duggal wax ne bokku ci wala melale nu bokku na mel bako ñantel moy ci teggini moy melalum njaayma manam njaayma na mel na leer ci ñom ñaar ñepp njeggeet na leer ci ñom ñaar ñepp muy mars ndiss ma ak njegga ki jaay ki jënd ko ci rek nako lepp leer juroomel taggin bi moy na leeral lepp lu ci sik limu jaay amna sik nako ne sik sangam mi ngi ci amul sañ sañu diko ko neub wala ma am len lu ci rere wala mu jori dugal rech jar ci marchandisme wala ci njeg lu ci ma doon day haram ndax ki jënd dafa re jital siqa moy am mana am ak wolu may tande ko lepp lu ci jur xulo wala werante wala dag sante yende sallallahu alayhi wasallam waxon na ne al mutabayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa ni jaay ni sekk njaay ñangi ci tan ci weyel ak

0: topulo ben joxon dong lañ ko topulo lenn digal dong lañ ko topulo muy digal lañ borom kërëm waye nak ci kaw fekk borom kërëm lim ko digal dëpp digal yaa fi la jigen sagna moy digal borom kërëm ci kaw bu fekké né borom kërëm bi da ko santu lu neul yaa lola mom amul ben ci bo xamne sa borom jam lu ma yif yif na doon bay ci yow na doon yaay ci yow na doon seññ ci yow na doon borom kër ci yow waye seññu la sante lo xamne yalla gëreem ko barako diko ci top ndax la ta'ala li makhluqi ci maqsiti al-qadir ila jall mo fatu wax neena woni sa top ben jam ci lo xamne merom yalla daf ca nek ko lu jigen ci bir kër len digal do wala man top am ci ngeureum parap ngeureum la man ko jari ci karam yalla muy digal borom kërëm waye bari banex borom banex borom kërëm bu ko wuté ci bir seybe buñ ko ci gëreme bu ko amal ben jaay lu ma taxam la senegal na bo dé sey ñëkke dé ci bok ma di jëkke yu goor yu bok ci rakki jëkër yu bol bo goor yu bok ci tante yu bok ci bay tax yu bok ci ñepp bok ci genn ci bo xamne borom kërëm lañ ko toplo waye mu fassiyene top ndigal wa fami bi kenn ku nit mu bëgg tam sa bañ bëgg ci ñi diko sant ak diko wax waaw lay du ko am ngeen moone sey lu do wuy ñu ngeerama sa mbokki jëkkat delit ngeerama sa borom kërëm lañ neewul fimne li jigen ñi di def nga xamne fimne kër yu bari ci yëg kër yu bari ci yëg la koy yëngal moy borom kër yi seen jigen moy jëkke jigen ji sey ndax ñu ci bari ci ñam la yëg soxna day bayyi kërëm ñew ci kër ciam ñam na daf koy régler bo yéxé sa ciam yor ñaari soxna wala ñatt nga bedd ci kenn dugg ci bay kër dugg bo ñëw ci légum nga dugg mo ngay waxtaan bu gën ni ci dess nga romb leen su ko defé ñun ñëpp daal na ah bari mé né ñom ñaar ñi doon waxtaan ci ñun lañ nekkoon su ko defé yow moom nga xamné da nga ñëw ci sa biir kër ciam nga bedd sa kenn né moy sa xarit ñi ci dess nga di leen di baaxal ak di leen sanni ay traak yaa ngi tass kër jamm ndax fi ñu boy gën rek ko té nga xamné moom nga jël tax ci kaw dal ligay sos aw dig ci ci digantem ak ñinga xamni ñoom la bokk nek ci kër lool ñi ñepp mooy ligay wax leg leg da nga gis goor bo xamni ab jigeen ñu sey ci bëre sey ba naxar lo waye mu diko ci soñ ak diko di nabbu kër ba ngir mu téel ko ndax xamna ne bu jigeen ci kër ga ñew kërëm day da tass kërëm leg leg da day da dugg ci digantem soxna yi di la jaxass ñu ngam ci kër yi fimne ñu ëpp ci jigéen ñi dañoo jàpp ne bu seeni càm ñu yooyee soxna ni soxna si waree topp ndigalal borom kërëm ak ni waree tarbiyé tu tarbiyé wu borom kërëm ñoom dañoo jàpp ne noonu la war a topp seen ndigal noonu lay war a tarbiyé te déedéet mbokk yi mbaa xam ngeen ni àdduna li fi sonal doomu aadama lépp mooy bëgg ko ko tagg ak ragal ko ko ngaañ mbokk yi ma xam ngeen ne tagg yi na nit ñi di tagg lu mu bari bari amul benn tagg bu la ci mën a jar dara moo di mucc rek war a nekk ñaan yi na nit ñi di ngaañ lu mu bari bari mënu laa jural lor li fii yaa ngi nekk ci la nga war a nekk waaw jigéen di sëy bu aduna sépp taxawal naan la yaa baax yaa baax bu fekkee ne baaxoo ci sa borom kër yaa baax nit ñi amul benn jar du la jural kukk yiw ci kanam yàlla yaa baax sa borom kër dong moo la mën a jural yiw te fekk yaa baax ji doon wér ndax yaa ko jëf ci moom waaye jidul jooje yaa baax ku la ko mën a wax ci àdduna amul lu njëg li sonal nit ñi nag mooy bëgg ko la tagg ak ragal ko la ngaañ nit ñi seen tag amul njëg ndax nit ñi di ci bari duñ ñeel koo xam ne si bu la bëgg bu bëggee ci yow tey tagg la gërëm la bàkk la kañ la bu ëllëgee bu la meree wax say ay wala kooku mooy kan jëf sopp ndigal jëf sopp ay bëgg-bëggam parce que koo xam ne bu bëggee ci yow ne la yaa fi gën bu mere nga la yafi yes ko ko mën ta top ko do top ak bëgg ma khafatu dhan wa hubbu madh li shakhs yuji bari ko do xobi man shakhabu du kabir nga ma khafatu dhan ragal ko la ngañ wa hubbu madh ak bëgg ko la tag neena li shakhs yuji bari ko la xobi musi ba ñu dal li ci adu neene ni ñaar ñu bokk ko tag ma tax ko bëgg da da ngay won ginaaw tagge nit ñi won ginaaw seen ngañ seen tagge ak seen ngañ yi yeb ci yow kep mo fi jigen bi sey ci biir keur ko ko wu ko lenn ndigal du lu ndigal mo rukkam waye fo tol ya ñu ay fils di wut ñoko jox di wut ay fils di jox di bayam xaaliss ngeen di wut ngeerum yi nga xamni ñoo bokkal sa borom keur afek teñu lo ta lay ñu sax jigen bi nak nek ci biir keur bi di top ngeureumul famille bi di top ngeureumul famille bay taxar hak borom keureum fa ñam ci keur yi ay gis jigen yo xam daal ko bu tan soxni borom keureum du sax yi fay borom keureum ndax bëgg wa famille bi ñepp geureum ta ñi ngeen top seen digal ñepp kenn top wala seen bëgg bëgg lolé lu mata xam la bari na muy jël jafé jafé ci jigen daanaka jigen ñi ko ci seen day daw ba ay dal rax ndax bañ ko la ngañ bo amé xaw ya ngay son dajalé lay lay sax dañ ci gis ñu xamné carte yu ñoro lañuy jaay ñi di jaay takkay ñi di jaay seen bagage ngir na dama xaw bo leen laaje lo def mu ñu né dama bëgg teral sama mbokk borom kër ku la sant nga teral la yow mi ñu sey ci seen biir la ci seen service yow ay mara teral way yow teral kenn mënu tu waye bis bi sax nga gis jigen yo xamne day am xew tegg ay nat tegg tak du nek mu def lu dajale ba mat mu seddelo ko ay nit ngir bëgg ñu ko wa walay taw bu len ko seddel ba nak ñi ngi gëre jëf ñi xaram te mo ni ñinga duñu jël sa alal bu len ko jox kat bu ëllëgé la nga len doon defal boko mënu ngi xaram mo tax bëgg bëgg kenn mu ta top bu len bëgg bu jall ndax suñu jamm ni ñi bari bari koy manal diko def mu nan la jere jeuf sa so tegge sa loxo ci mom mu xaram la mu melni mu soko defal dara moy di xaw yalla nak moy jamm bo xamni mom moy bur bo xamni lo som som ci mom bo demé beutele kéro la gëre tegg loxo aw ay gis ko xamni day jël mak ndawam gep jox ko yalla ba xey do man day tedd fu tedd lim bëgg lepp diko sekk buuf del fen parce que yalla fi la aduna sanne soxlaatu lu fofu la lay soxla mom manam bu fekke ni jël nga ci sak ndaw jox ko yalla jël sa kartam jox ko yalla bo demé ba don mag ba magat ba nga xamni aduna soxlaatu la fofu mom la la yalla di soxla motax kepp ko seet mu jël ak ndawam jox ko yalla nek ci li wara nek di jamm boromam ba xey don mag wex tar ak bi jaw kuko yor yalla yor ko kuko yor yalla yor ko ndax yalla dugu bay bukk waye nak bo jele san sa katam gemu jox ko aduna setan ak sa bakkat ba xey don nak yalla bay lak sa bakk mi ngi faral jam iskuluma farahtahu tilkha badal min usra khalikha yuli amal shaul khadim nem lepp lu nit bay ci aduna ngir jëmm yalla neena yalla da na ko wutal lu wutul loolu mu bay aw lo bay rek ngir jëmm yalla yalla da na wutul lu ko wut neena siwa khaliqika mulil amal so xadim neena kenn dong la nit mën ta ñak ci aduna mu yalla do ma dama wutul yalla rek man ko ñak ndax lu la mëna bay ci aduna lu yalla bay dem la bay du la lox lu la mëna japp wutul yalla yi bu la yalla japp ku la mëna japp japp do amul lu ñak manam lepp lu nit baye ngir jëm yalla cheikhul khatim neen yalla gënul da la wutal lu ko wutal bi ci top ci tomb yoyu moy gor yu mag yi nga xamne ñi ngi ci bir kër gi tax leg leg jigeen joge ci kër baye mag yaayam ñew ñu may ko borom kër mu sey ci ñu ñew mu am yaram lool am ñu bindal lool mu top tout ci sey ba bu jégué sam ndox doko na ndax son ndax cion ndax metti xol buy tang dekk ci jafé jafé ta leg nek muy am kat ta mag ñoo nek ci kër ga ñokay tax jigen ci ndaw ji sey deug na jigen ci ndaw ji sey bu ñewé fekk ci way giri borom kërëm mo leen wara taxaw ndax borom kër gi taxaw ay way giram mom la war kepp ko xamne sey way giri dem nañ ba doon mag taxaw leen yow la war waye nak ko mëno ko ndax da ngay fay di wuti dara sa soxna si nek ci kër gi mo leen wara taxaw ci di forcé li yéré bu jilimé di défar séni nek bu taxé bu ñu xé la la leen séni lal di sét li bëgg ñu del ko défar ci biir kër gi buñu démé bay tok bi ñu bayyi ci xel boré ndax lay nek nit ki bu démé ba doon mat day bari ko docteur yi di téré ko bu ko laal ci lu jëm ci xorom su ëpp lu jëm ci kaari bu ëpp lu jëm ci fawro yoy yow mi tok yow jigéen ji nga diko bayyi xel xamna da nga nek mat ci biir kër gi wala moy ko wax waye nak yow ci sa bop yow jigen ci mag sa dom yor soxna ci biir keur gi leg leg sa dom gi aduna gi tukki bu deug ba ci ta fek yow ya ko koy tek ndax bo nekké ci biir keur gi te jubo do soxna tek mako ciono mom sa dom aw tek mako ciono ndax guddu nga lol ba munu la tepp gatt nga lol ba munu la burumul bu señu nga am soxna da leg leg da ngay gis jigen jo xamne day fitnal soxna sa domum ci bir keur gi te fitna jam koy tek kat leg leg ci ay yef rek la koy tek da do mbokam motax mu takku motax ma bañ ko da do mbokam motax ma bañ ko deng wala bok da fa def li motax ma bañ ko wala ah dama xamul tu sama dom ji dara motax ma bañ ko nga da di jël fitna ju metti metti metti tek ko muy daw sa banex gudde beccé té lu la défal ci lu baax do ko gis mu mujj mom wo bom bu jéggé sa ndox do ko nak motax sunu tay ji bari na borom keur yi sonu ci biir keur gi jaxla lol té fekk na seen way jëré nek ci biir keur gi lég lég ñoo lay ko tek suut way ci way juri jigéen ci ñu ragal yalla ndax fi ne jigéen diou seen doom di sey ci biir lu ko borom keurum défal ci teranga xet na jigen do sen domam di sey domam joge di sey lu ko borom keureum defal ci teranga xebna way yow lan motax nga nek ak sodom mu yor soxna ba nak ni jël soxna si tek ci sa tek sa beut ci mom leg nga sax nga def ko wuj lu ko borom keureum defal nga rek day yak lu ko borom keureum defal nga rek day yak sama dom ji lu yor nga lek ko xamul to ko dara xamul to ko dara ta amna sa dom ji jigen di sey jo xamne kat lu ko borom keureum defal xebna bu borom keureum wañi ci xaxam dara nga mere borom keureum parce que sa dom wa deug la nak waye nak ki nga xamne mom dañ ko muuré ci Allah indi ko jox ko sa dom mu ñow ko ci bir keureum ko ko koy wax li Allah mo wara do sa dom ki nga xamne ya ko jur mu dey sey ko ko domi ñeneen la waye ki nga xamne sa dom ko yam ko ko mo wara do sa dom li ngeen yene sa dom ji sey ci faral mo nga ko wara yene ci bir keur ci yoy yi bok rek ci jafé jafé yi nga xamne ñu fa nga am ci bir keur ci ma daanale ci kaddu gu gatt ci digënté jigéen ñi nga xamné ñi ngi ci biir kër yi di sey lég lég da ngay gis jigéen yo xamné day ni ci kër di sey am fa doom wujjum am doom ci biir kër gi xam nga yalla buru ba xarañ la mën na leen fekk yeen ñaar ngeen bokk kër gi di sey mu yëkëti doomi ki may ko lu muy sa doom nga tay am xol bu tàng léegi sax doyam ca xol bu tàng ba waaye da ngay dem wuti maman bu ñeme yaw ndax nu baal ma nag fii ne bari na ci yenn ci maman yoo xam ne yoo xam ne jaay ni seen alaxira bu yàgg jëli koon ndax képp koo xam ne yaa ngi yor say xaaw ak say pétaaw toog na damay ñaan nit ñëw nga ne damaa bëgg nga yàqal na sama doom wujj nga nangu mu ne weexal la nga jël weexal nga yàqal ko doomi wujjëm lu am yàq bu dee place la yoroon nga ne ko na place de seey place de seey ba dara du fi ca nekk léegi nga sax doo ceyam waaye nga def ko loo xam ne day yóbbu xel ma mu génn xeet di soli sagar nekk ci sën yi te yow njabar bi yaa toog mu weexal la nga defal ko noonu doomi wujjëm léegi nga sax nga dégg koo xam ne day am fi du toll ni nan ah man na la ko defal de way nak li ci bakkar yow lay top lool moy nan li ci bakkar yow lay top mom ñew wéxal la xaliss mais sama doy wuji la bëgg mu dof ma mu dé mbab liggéey bi yaa nga nak bo mu wéxalé nang man na ko def way nak bakkar bi yow lay top tayam ya jël say jabon top ñuko demal nga sul li sanni li ci geej digël li ci taal sulul li ci bannal man ak ñuko bakkar bi yow lay top té yaa ngi def ñabar ci yéne koy bok mbokki wër sëc ci loxal yalla la nek nek ci loxal ab jaam cheikhul khadim neena fa kullu man talaba ma lam yuflah ta'iba tul dhahrihi lam yursah cheikhul khadim neena lepp lo xamni nit tan koy sapp ta fekk ni du wër sëgam neena dana fitnal bopam giiru dundam ta lo muy wuddu ko ndax du wër sëgam nit du am dul sa wërsëg mo tax neen wala yaqulu ghayru ma yurid wala harasta ayyuhal murid cheikhul khadim neena yow murid lepp lo xamne du sa wërsëg ci aduna munu gor gor lo gor gor lu mané ñak ba am ko wala harasta ayyuhal murid neena donte dañ ci xex lo xex xex xex li yalla neub nga ko mënu fa ndax dafa am ñent yo xamne yalla noppi na ci bind bi bind nit ci nam ko bindé jikko jim ko bindalel wërsek lim ko bindal ak dit bi nga xamné ci lay faatu yi do fa adam mu ci dam motax kon lañu ragal yaaw kenn ku ci nek ngay sey ji ngay wujje nit ci bir keur yalla may njabotam lum buy sak njabot jappal ni yalla seddel seddel ni mu neex la nga am ci ci yalla fa ni ci waye sa so xamé dem nga né lutax domam di am lu sama dom am kon leg na yah adnam seri sambe bax da xum dana wax ni kep ko yah adnam yah salakh rek lolou ko ñepp xam na ko yah adnam rek mu yah salakh rek ko xamné fekk nga ko mu nekk ci jamm nga fexé ba xañ ko jamm jojé mu nekk ëlëk yowmal xiyam dana am jamm nga nekk ci musibata ben bu ko dit dakhil mab ni wala ko wari sayyid
1: ben no fm 106.0
2: alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله منزل الخيف من السماء ومنبت الزرع من الأرض وله الشكر على نعمه السابقة الظاهرة والباطنة وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بوك جولي جناب ني سانتي يالا سبحانه وتعالى موم ليغا خامني موي واتي ام دوخ لي ساخال غانتاخ موم يالا مومو كو يايو سانت لا تي خيتي خيول يو باري يو خامني دافال نكو مينديف يي موساك موي اي خيول يو نبو اك خيول يو فاي kon yalla momu ak cantam amul yamukaay ñong kay sante ci mbolam xewul yi nga xamne xewul nañu ko tam bokk ta xewuluk ndox ak xewuluk taw di seyal na mom rek moy bor bi wacce ab taw mom rek moy wacce ay wërsekk bi seyale yi ne mom yalla mom mo yoni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu nek ab jaamam waye di ndawam bu yoni ci mbolam nit ak jinne ngir mu tagale yon yalla bokk jinni ni yalla wona ci alquran ne su ngeen beggona lim xewal yi len yalla may munu len ko lim lolu deug la yalla xewul yi bare bare la may mbinde yi mu sak day xewal yo xamne yamu sax ci nit kesse ay nit da ci ëppulé wayé nit ak rabbi ali ba ci garab yi sax ba ci janaawi mos nañu am nañu ci xéewal yalla yoy nga xamné mom la waccé ak yéneuma dem yoy nga xamné ëlu bu né mi ngi koy waccé buñu satantalé xéewal yalla yi bokk na ci yi gëna mag moy xéewal ndox ak xéewal taw am ndox akub taw da fay tektale ngeenelul yalla lu muy may jaamam ñi ak yërmëdem bi muy wàcce ci jaam ñi ak ci dénd suuf yi fuñ mëna nekk. Bokk na ci li koy wane mooy jëmmi ndox mooy sababu dunduk lépp luy dund. Amul lenn lu mën a dund sans mu am ndox. Lépp loo gis muy dund ci aduna muy nit, muy garab, muy rabu àll, loo mën a gis balaa dund faaw mu laale ak ndox. Te loolu sax yàlla moo ko wax ci alquran, wax ne wa jaalna min al maai kulla shayin xay. Ñun yàlla ñoo def ci ndox ne lépp lu dund daal faaw mu am ndox. Wax ne feneen tam ne wa anzalna min assamaai maan tahura nuhye bihi balata mayita wa nusqiha mimma xalaqna an'aman wa anaasiya kahira. Ñun yàlla ñoo wàccee am ndox mu jóge asamaan, ndox mu laab, ndox moo xam ne biñ ko wàccee liñ ci jublu moom mooy li nuhye bihi balata mayita. Ñu fekkoon dëkk bu dee, dëkk bu bekkoor, koo xam dara amu fa, mu dekkiwaat. Waaye it mu màndal ci ndox moomu ay mbindeefam. Loolu kon benn la ci xéwalu ndox, te mooy dafay dundal. Waaye moom taw yii di wàcc it day wane yërmande yàlla ci jaam yi. Nga xam ne saa yuy wàcc jaam bi xelam daa war a gën a dal ci ne ndox mii de day wane ne buur bi nga xam ne moo koy wàccee ku bari yërmande la ci jaam yi. Xawma ba xam ñi ngi toog di xalaat naan waaw bu ñu toogoon rek ñetti at wala ñeent yoo xam ne tëwut fan lañ jëm. Loolu bu amoon musiba dana am, ndax dëgg la am na ci adduna bi dëkk yoo xam ne daanaka du taw wala la muy taw bariwut. Waaye téewut ne ngay def seen i pexe ci seen i dex bay am ay meññat, ndax suñ ko deful woon duñu dund. Tey ña ngay jéggaani di exporté yeneen produit yoo xam ne réew yoo koy defar ci am ndox, ci ab taw, ci lañ koy bayee, bu ñu noppee ñoom ñu dem jéggaani ko. Nga xam ne kon ñoom ñi nga xam ne amuñu tawit na ngay defi pexe ci seen i def, waaye di jéggaani ay marchandise ci yeneen réew yoo xam ne ñoom ñi ngi ko jëlee ci ab taw. Loolu day wane ne bu yàlla téye woon am ndoxam rek mën naa am léegi adduna tukki. Kon loolu day wane yërmande yàlla. Moo tax mu wax ci alquran ne wa huwa alladi yunazilu alghaytha min baadi ma qanatu wa yansuru rahmatuhu wa huwa alwaliyyul hamid. Moom yàlla mooy ki nga xam ne bu nit ñi demee ba naago moom mooy wàccee am ndoxam. Tasaare yërmandeem wa yansuru rahmatuhu, mu tasaare yërmandeem. Yërmandeem jooju moom mooy taw yi. Wax ni ne fanzur ila aathaar rahmatillahi kayfa yuhyil arda baada mawtiha. Soo bëggee xam yërmande yàlla bëgg gis ay jeexitalam, xoolal rek suuf si nan lay dundaate ginnaaw bu dee. Suuf si day dee, bu noor jotee suuf si day dee, waaye bu nawet jotee ba mu taw rek suuf si day dundaat. Loolu ba tey day wane yërmande yàlla. Waaye mu bokk ci li ñu war a jàngee ci taw yi ba tey mooy taw gi muy taw ci suuf si am ñax sax, wala sax bu fekkoon te ne amoon nga doomi bisaab yi waddoon ci barab sax, mbaa doomu ñebbe yi waddoon ci barab sax, nga xam ne jublu woo ko, bu ko fa taw fekkee rek day daal di sax, ñu koy woowee saxayaay. Loola yàlla da ciy wane it ne moom yàlla mii def lii mën naa dekkal ku faatu. Koo xam ne bu ab doomu ñebbe waddee bu ko fa taw fekkee mu xëy sax, bu ab doomu gerte waddee bu ko fa taw fekkee mu xëy sax, kooka bu ne laa soo faatoo bañ wàqi suul la di nga jekki dekkiwaat war nga ko gëm. Ndax doomu gerte boo kongu moo wadd wala ñebbe boo kongu moo wadd ci suuf taw fekk fa mu saxaat. Kon yow doomu aadama yow mi nga xam da ngaa njëkki woon di dund ba yàgg ak dee jaar fa, bu la yàlla nee buñ la suulee it di nga dekkiwaat mooy di nga saxaat, loolu war nga koo gëm. Loolu moo tax mu wax ci alquran ne wa tara al arda hamida, da ngay gis suuf si dee woow kong, waaye fa ida anzalna alayha al maa, buñ demee ba wàccee ci kaw am ndox mu taw ihtazat warabat fa am bata min kulli zawjin bahid gis fu nek ak gantax difa sax difa jadde mune nak zalika bi anna allah huwa alhaq lo da yalla da beug ngeen xamne mom yalla mi mom moy deug wa annahu yuhyi almauta te mom yalla mi yit day dekkal ñi faa kon taw bi yalla ne dama koy def gantax gi tax ci suuf ma beug ngeen jange ci ne mom yalla mi mom moy dekkal ñi faatu wa annahu ala kulli shay'in qadir te mom yalla mom darbatu wa yamu cere mune bu ngeen xamé da ngeen tek yit da ngeen tawara jange ne wa anna sa'ata atiya la rayba fiha bis bent day ñew ta kenn wuru ci sik sak wa anna allah yafas man fil qubur yalla faaw mu dekkal ñi nekkon ci bir bammel kon loolu yit luñu wara jangale ci ab taw taw yi di wacc itam dafa war ci ñun ñi ci sante yalla ndax ay xéewal la te xéewaluk yalla dañ ko ci wara sante bokku na ci sante ga jitu nak mooy wéetal ko mom yalla xamne mom dong mom moy wacce ab taw mom dong moko am bis buñu dina ba jaxlé ñun ñepp suñuy loxo kenn lañ koy talal mu yalla waxam ci alquran qul araaytum in asbaha ma'akum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in abla la samp bu ngeen dente ba ndox mi kale ndox mi te wacc ngeen maral faman ya'tikum bima'in ma'in fan ngeen jeele am ndox lol abla la bo xamne da bëgg ko am am xel ngay xalaat xamne bu ndox te wacc kat kenn rek ci lañ ko yaakaare ta mo yalla subhanahu wa ta'ala kon mom yalla momu nak bu fekkentene xeru sax ñi diko ko laaj waye moy jekke jekke guddek beutik di wacce am ndoxom ni ci bay xéetu melni mu rek di ci jarignu xéetu jarignu bare kon xéewal gogum mom yalla war nañ ko ta sante neena ci alquran afara'atumul ma'a alladhi tashrabun xana yeen du ngeen xol ci ndox mi ngeen ni naam kan mo leen ko jox a antum anzaltum min al-muzni am nañu munzilun ndax yeen ko créer wala man mako créer man mako fent tayes ab teen waqi bam xol rek dag ndox ndox ko ko fa def la jox ko sa bop war nga laaj ba xam ndox mi ko ko fi def ko la jox xelum ne so waqe lu xoot ci suuf da nga gis ndox ko la jox xel momu mom yalla subhanahu wa ta'ala moy ki def lool mune law na shaaw janna ho o jaaja suma neexon man yalla ma dem tax momu mu wax xattu xorom ba kenn du ko meuna jefandiko ndoxum taw bu ko neexon neena mu wax xattu xorom ba du am benn jariñ day sax ray gantax waye du ko meuna saxal mune fa lawla tashkurun waaw kon ndax du ngeen sante yalla kon taw yi dafa laaj ñu sante yalla ci ndox momu nga xamne mi ñu koy wacce waxna fenen ci alquran allazi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a mom yalla moy ki nga xamne mo lal suuf ci waye tabax asaman ci ba nopi di wacce am ndox muy joge asaman fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum may genn ci ndox momu di wacce asaman nak ay meññat samarat ay meññat yo xamne du ben du ñaar du ñett du ñent du juroom ëppuna ay ëppuna ëppuna téméré xéetu meññ wala ñaar téméré mina samarat lool lepp tax ma def ko moy rizqan lakum mu nek seen wërsek man su ma ci dara man yalla meññ de li bari rizqan lakum yeen dongu yeen koy jarño soxlo ma ci dara man yalla kon nak rik way am len jom wala taj'alu lillahi andada bu len wutal yalla momu morom yalla momu ngeen xamne dugub ji ngeen lek mom moko saxal ceeb bi ngeen lek mom moko saxal ñebbe ji ngay lek mom moko saxal mbokk mi ngay lek mom moko saxal lepp li ngay lek ci aduna lepp li ngay lek nga xam suuf lay joge mom yalla mom moko saxal yalla neena koko fa taj'alu lillahi andada bu ko wutal morom muk wa antum ta'lamun li fegi ni xane senum xel bu len wutal yalla momu morom taw yi batay dañuy jangal ne mom yalla rek mo xam kañ lay taw mom yalla rek mo xam kañ lay taw leg leg nga deg ñu ne wa meteo neenañu bi sangam def gox sangam ak gox sangam dara ñu taw ah kay loolu deug la waye xam xam la bo xamne yalla mo len ko xamal yalla ci bop moko xam def ay mandarga ci bidiw yi ci jawu ji yo xamne su xewé rek mi ngi bëgg taw ñoñu jang ko xam ko waye ci deug deug yalla rek mom mo xam kañ lay taw ta ñoom sax li ñuy am xam xam bobu leg leg ñu fosé dafa am xam xam yo xamne yalla mo koy may jang mu xam ko mi ngi melni ñu la yalla rek mo xam kan la nit ki faatu
3: pourtant xam xam avancé na ba leg leg nit ki fay ba dem hôpital docteur set ko ba xamne mom bi sangam day faatu waye lolo tekki wut ne ñom dañu xam lu ñewoku dedet xam xam la bu len yalla xam ak bo xamne avant ñom ñukay xam dafa am mandal gu ñu sukkandiku mandal gu kan moko def yalla subhanahu wa ta'ala kon yalla rek mom mo xamne moy ki nga xamne mo xam kan lay taw taw na ko ci alquran ne inna allaha 'indahu 'ilmus sa'a mom yalla moy ki nga xamne mo xam kan la dispen ci ñew wal yunazzilul ghaytha mo xam tam kan lay wacce ab taw kan lay wacce ab taw mu bok ci liñu wara jange ba de ci taw yi ne ay bakkar yu bari man na te ab taw ay ñaaw jeuf yu bari man na te ab taw man na waral bekkor waye man na dem sax ba taw yi sax far nek mbugal taw yi nga xamne xewal la won comme niñ ko waxe won legi xewal gogu man na dem adam ba soppaliku nek mbugal motax nga leela nga deg ay inondation yu am def ay dégâts yu reey reey reey fan yi ñeene ngi deg ben rew ci rew mi aduna bi bu ñu wax Nepal nga xamne ay junni nit fini ne ñofa faatu lan mo leen faat am ndox fayda nat bo xamne guddeg beccëk di mabbe ay kër di def ay dégâts yu bare bare bare kon leg leg ay bakkar leg leg ñaka jox yalla plaasam leg leg bokkale yalla ak moy ko man na dama dem ba ndox momu nga xam da nekkon xewal muji nek mbugal kon lolu li ci war moy julli bu nek di tuup ay bakara matinuko ay bakar bala bekko wala am matinuko ay bakar bala yalla mer ba te am ndoxam waxna ci alquran ne walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhuzu bisinina wa shiddatil manuna wa jawri sultan lolu sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ab hadith la bo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sa yo xamé ne nit ñi nga moy yalla dem ba bu ñuy jaay ak jënd di pesa du mat bu ñuy nat du mat dañuy jaay di giñ ci jaay ma ta lañuy giñ dara du ci deug dañuy worante ci seen biir yaronte bi neena buñu jaay bam am su boba de yalla man na te am ndoxam ba dootu taw yalla man na natto ba ndox mi sax mi ngi wacc waye luñ ci yalla mi nga xamne mom moy saxal du ko saxal mu ne bokku na ci bakkar yi meuti ab tawitam jawri sultan ñi dem ba kilifa yi njiit yi president yi ak ministre yi dem ba jeng jawri sultan moy ñi jité rew mi dem ba jeng nga xamne faalatu ñu askan bi di def la leen neex lo seen intérêt gassa la neen lool yi bu amé yalla man na té am ndoxam man na té am ndoxam wala bok bu tawitam lañ ji du sax mo ram wax ci alquran ne walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aama fa aghazahum at-tufan wa hum zalimun gis nga yitu yon yalla nuh lenen yalla mbugale mom moy am ndox mu bare tufan mbeund ndox lenen yalla mbugale ndax yalla dafa yonu ci ñom yon yalla nuh na alayhi salam ñu lank bañ ko top falabitha fihim alf sanatin illa 50 aama mu am ci sen biir jundi at yu manki juroom fuk juroom ñent témer at ak juroom fuk mu am ko ci seen biir di wote nan yalla neena kenn nu ngi ko wuyu yalla neena ba lolu amé nak ma wacce ci seen kaw am ndox mo xamné li day joggé ci ko asaman li di joggé ci biir suuf nga xamné dafa dem ba faagaagal leen nga xamné ndox moma bayiwul sax doomi nox ci bopam yalla yëndi woon muy wote di wote wétal yalla doomam comme da wéddi yalla ne man mom sama mbir xamewut domi ki ak domi ke waye lima xam rek moy kumay top kuma wetal mo don noxe limi jege jege yalla domam bam lanke bañu top bayam yalla dako bola ca ñamu labal ca ndoxuma kon ndox batay man na nek leg leg ab mbugal ci bo xamé ne julli ñi sant ñu yalla wala bok ay bakkar yu bari waral mbok julli yi amna ay sunna yo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dako yonalawon ci jamono yi nga xam taw day wacc julit bi war diko ngannaayo muy ay ñaan yo xamne julit bi da koy ñaan sa wi ne bokku na ca yoya buy waja taw ñu ne xiru saqina muy ngelaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jël nañ ci aisha soxna radiyallahu anha mu ne yaronte bi neena bu ngeen gisee ngelaw luy upp ta metti lool de len wax allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursila bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursila bihi yonte lolou lan wax bu gisee ngelaw yalla ma ngi lay ñaan yalla nak ma may yiw wi nek ci ngelaw li te musal ma ci aw ayam ak ay wi tax ngelaw li upp lool la daan ñaan yalla kon ñaan la dok sa yu xin saqé wala muy ngelaw ngelaw lu tar julit bi warna diko gannaayo jamono yi ni taw itam sop nañ ci julit bi muy ñaan yalla ndax Aisha batay radhiyallahu anha neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day suma sana gis af taw muy taw day wax allahumma sabiyan sabiyan nafi'an allahumma sabiyan nafi'an mo yalla yalla nang ko def mu nek waame wu am njariñ ndax waame leg leg mu am njariñ waye leg mu def ay dégâts leg mu jurum musiba waye mom ci wétal yalla am bu dan taw day ñaan yalla nako yalla yalla nga def taw bi muy taw bo xam dafa am njariñ jamono buy taw itam nga dégg muy dënu muy lu yéme lo xamne lu wara dënu nit ci yalla la mom dënu nga xamne yalla mo koy def danaka na bana lañ koy dégg muy kemanuk yalla mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam bu ma san deg da fay delu ci yalla day wax na subhanal ladzi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifatihi mangi tuddi yalla mangi magal yalla mi nga xamne deñu bi deñu da fay deñu ngir sabbal ko mom yalla asaman su bu deñu da fay deñu ngir sabbal yalla malaika itam dañ ko ragal ba ñoom itam dañuy sabbal yalla malaika dañu ragal yalla bari ko sabbal asaman sama ragal yalla ba di deñu leg leg kon deñu gi da fay jangale ragal yalla yow julli bu boko degge batay ñaan go nga diko wax ngir fatiliko ko subhanal ladzi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifatihi ben bis tam degge na muy deñu mune inna hadha la wa'idun shadidun li ahli al-ard watna ci yalla li ngeen degge muy deñu day de kaddu ko ngeen degge day ab tekkula bu mette ngir wa suuf mom yentu sam danako wax deñu yoy ngeen deg ab tekkula bu mette ngir wa suuf kon lolou tam julit bi nakoy baye xel sa yu degge muy deñu la tiit na tuubal yalla na sabbal yalla xamna du yemina lo xamne yentu bi sallallahu alaihi wasallam ab tekkula ngir wa suuf aqul qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين اما بعد بوكنا تي لو خامن سوف ننكو جامد بو تودي واتش موي غي نيان يالا ناخ بروم خام خامي نانيو وقتو وي تاو وقتو نانغو نيان لا وقتو ني رافات نجوت تي يالا لا ني كوكو نيان mu may la kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax mo wax ne ñaari ñaan yi de yalla duko dello ñaan gi nit ki ñaan jamono yi ñi noddu ak ñaan yi nit ki ñaan jamono yi mi taw kon niñ soppe ngay ñaan yalla say soxla boy degg ak noddu non lañ soppe itam ngay ñaan yalla say soxla jamono yi mi taw mo am lo xamne itam borom xam xam fiqi ñokoy jangale te jele ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy waxtu beccëk muy taw bu metti l'islam mayena ñu buñu demé ci dakka ci julli ñu boole julli tisbar ak takusan buñu ragalé né kat taw bi ñu gis ak xil wi ñu gis kat jaw ji ni mel ni man na am dem julli ci juma dakka ci takusan dana jaxé taw bi fekkum ci bir juma ci tisbar so wa l'islam mayena ñu julli tisbar selmal julli takusan té dem ñibbi lolu l'islam mayena ko ci yombaluk l'islam bu doon timis ak gey itam mayena ko nga julli ci timis taw ba ubla fa jullil gey ta dem bu ko defé gey jodu gut waye l'islam mo la may nga anticiper ko nga jamo ko ñom ñaar nga bolé len lolu l'islam mayena ko yentu sama def nako ci medina bolé na tisbar ak takusan bolé na yit timis ak gey batay ta lolu yalla moko ko sante l'islam maye ko lepp di ak yombal ak yermane yalla subhanahu wa ta'ala batay mom yonent dan def bu taw bi bare ba na la uppi loxo comme niñ koy waxe mu waxne allahumma hawalaina la alaina yalla taw bi yalla ko yobbu ci liñu wër ca tol ya waye bu ko andi ci keri hawalaina moy nang ko andi ci liñu wër tol yi moy na ci biti dekk ba ah la alaina waye bu ko acce suñu kaw lolou dan nako ñaan mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lolou tam sop na ci ko xamne taw bare na ca quartier bam dekk mu koy wax allahumma hawalaina la alaina batay itam julit bi bu tawé ba nopi taw bobu nako momale yalla lolou yonté moko jangalé batay mom yonte mo wan def bu tawé ba sewet mu dal né mutirna bi rahmatillahi wa bi rizqillahi wa bi fadlillahi ak ñun day tawlu nañ ci wërsegu yalla ci ndembalul yalla ci yërmande yalla loolu la lan wax nga xamné lepp da koy dello yalla loolu tax mu wax ko moy ca jamono mom da am ño xamné masan taw ba sewet dañ nan ah bidiw sangam bi ngi son demb kay xamon nañ ni mën nak baña taw bi kay ni ma gëssa jant bi mom xamon na buñ xëyé dina taw wër bi kay ni mu xëyé ni mu gonto xamon na dina taw am ñu nan wax loolu nga xam taw yi dañ kan momale ay bidiw ay mindeef yalla yonte won ne dedet bu len wax loolu mukk yalla rek mom mo am ndoxam da moy taw sa yu ko nexé motax mom bu tawé ba nopi da fay delo lepp yalla mutirna bi fadlillahi wa bi rizqillahi wa bi rahmatihi wa bi rahmatillahi kon ñoo ñaan yalla barkel nawet bi mbolam ñi nga xamne ay baykat lañu yalla defal len tawfiq nangul seenu mbay te lepp lu ci nit bay yalla def ko mu wërse goko ginnaw buñu gënne ak yalla ba nopi nak muy azaka gi nga xamne yalla neena kep ku baye ba am lu toll ak juroom benni bari go ba nga ca gënne ak yalla nga joxe ko lolé tam ñing koy fatali xeyr ak buñ ci sax waye fatali la rek yalla jëgal suñu ay bakkar te yeur mañu way daw lu yépp nak ñu ci ay jaam yalla aqulu qawli hadha wa sallallahu alayhi wa sallam wa salaam
1: benno fm 106.0
4: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bokki ñu bok sante borom bi subhanahu wa ta'ala cherna mo ben bu wara jaamu budul mom nangi baba ak ñepp te di len bal tay ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu bok ñu jéggal ñepp bokki sunu khutba bay mi ngi jëm tawfiqullah li ibadihi lenn ci ay mandar gay yi nga xamne sayu ko jambi amé mu xamne amna tawfiqi sunu borom mandar gay bu nekk ci mom mu xamne amna tawfiqi sunu borom moy tawfiqu yalla ci jambi tawfiqullah li ibadihi bokk na ci mandar gay yi nga xamne jambi su ko yalla dogale mu am ci mom amna tawfiqi yalla bi ci jitu moy tu go xamne dug deug lay don ci ay moy yumi def tu go xamne su yalla dogale mu def lo xamne bakkar la wala ak moy la wala lo xamne dafa jara tubal yalla mu jek jek tubal sun borom te bañ ca del su ba lo tawfiq la tawfiq yalla la ci jambi ndax nit ki man na def lo xamne bu ci tub mukk ci ak moy la sa da koy xam dekk ci bañ bañ ca jugge kon ki yalla tawfiqele ba nopi mu def ko ba nopi nak tubal yalla koku tawfiqullah li abdihi la tawfiq sun borom la ci jambom ta may gogu timit man nako dox ba digeenti nak borom subhanahu wa ta'ala ba len lu baax bu ne ci am xel bam koy def ngir banexu moy yalla gogu kon ku yalla dimbali bokk yi so defé lu jaaduut nga gaaw tuubal sa borom ci jëf jojé loolu ba xam nga am nga tawfiq yalla jo xamne sun borom tawfiq na la ko loolu day bok ci namel ak sun borom lay doon ak jubalam ak bëggal gi mu bëgg jambi ak yu tax jambi saa wi defé na ko sun doon wërbeuti ko di tu sun borom neen yalla ko ku bëgg la saa yu ngeen defé naka sun doon ngeen koy tuubal yalla timit ku bëgg la ci ñi nga xamne dañoo top seen bakkan di def lo xamne nako suddu non ñu bañ di jeng jengin wo xamne jengin wu upp la moy ñu bañe uppal wala ñu bañu def lo xamne soole ge dañ ko reccu bokku na ci mandar gay tawfiq yalla ci jam bi moy ku yalla dimbali ngay liggey do ma may manam yow sa pass pass moy khidmatan linnas moy yow sa sunna rek yaangi jëfël yaangi jëf ci doom adamay yaangi liggéey doom adamay ak di leen jariñ di fecc aaj seeni aajo di duggal ci seen xol mbékte di dox ci seeni mbir rawatina ñi nga xam ne ay jërim lan wala ñi nga xam ne ay faqir lan wala ñi nga xam ne ay miskin lan wala ñi nga xam ne dañoo ñàkk seeni jëkkër sun borom bu la dimbalé ngay taxaw ñoon ci seeni aajo am nga tawfiq yalla bokku na ci tawfiq yalla yalla may la ngay fajj aajo ñi yalla may la ngay jappale ñi nga xamne seen loxo jëdu seen gannaaw yalla may la ñi seen bay faatu ci ay jirim nga lay taxaw yalla may la ñi ñak ci amu ñu leen dundé nga di leen taxaw di leen jox leen dundé lolu tawfiq yalla la kuko yalla tawfiq la rek ku yalla def lolu mu ne ci yow rek am nga tawfiq sun borom subhanahu wa ta'ala nitit dana am alal te lepp duko man nitit dana am xam xam te lepp duko man nitit dana am katan te lepp duko man kon kuko yalla sedd rek am nga tawfiq yalla ku yalla sedd ngay fajj aaje jami taxaw ci seen yitté taxaw ci seen yitté guddé ak beccé am nga tawfiq sun borom subhanahu wa ta'ala motax hadith bi sayna umar radiyallahu anhu ben wa da ma sañu ci yoni sallallahu alayhi wasallam nako ya rasulullah kan moy ci gën ci nit ci sun borom ak jeun jeufit moy jeuf ji gën ci doma adam ci sun borom moy jeuf ji yalla gëna bëgg munako ki yalla gëna sopp ci doma adam moy kan moy ki jariñ doma adam yi ni dem jariñ doma adam bo gis su fekke ne amul jariñ daniko dundam gogou dundu bu ñak jariñ ak dundu day am jariñ dundu man na yagg ci ñak jariñ waye dundu nak man na gatt ci am jariñ waye timit munako jeun jeuf mo gën ci jeuf yi munako mbekté mo xamné yalla da koy def nga diko nga diko duggal ci xolub julit manam sa suné rek sa suné li ngay def ci xolub julit moy lu koy beglo lo xamné lu yalla gëreem lo la borom subhanahu wa ta'ala wara nit nek ci ay ñakare ak ay tees tees nga fexé ba gënné ko ci lool baña bok ci ñi nga xamné sa yu nit ki nek ci ay xat xat lo ci gëna rokk su mu gëna xat dang koy def amna ño xamné neew du siiw nek nit na ci ay problème nit nek wala nit yalla tegg leen dara ñu gën di ñaan yalla lool di gëna yok lool nak ak soxor la ko ngon waye sool yalla dimbali nak nga bok ci doom adam yi nga xamné ku ne ci xaf xat wala ku ne ci ay problème yow lay sa xalat moy tusuk rek lu gën ci lool am nga tawfiq borom bi subhanahu wa ta'ala wala nit ki amé bor yalla dogal mën ta fay bor bi te yalla yow man lolo ko nga man ko fayal bor bi nga da fayal ko bor bi yalla dibi sax sama neena ki amé bor te fayu ñun ci bayyi fayal ko dañ ko jéggi ci bamélam ba ko roñu ko fayal bor bi mo wara gaay leb di leb rek leg leg gis ko xamne fu ne la amé na fa bor te bu faato bu doon lijeenti dun amna yo xamna dun ko mëna xam amna yo xamna dun ko mëna xam motax lu mata ragal la bor lu mata ragal la waxon nako fi ci benn xubba bo xamne serigne touba moko denkul sañu man ci benn lettre bu ko bindon nako yow amar na nga fay say bor te digel talibe yi ak yu goor yi yu jeen yi fay sen bor nako yow amar xamal na bor day yaq bor lu ne la gi gis bor bor day sax day yaq day dog mbok ak bor day dana dog mbok day dogi xarit day def nangam nako nak lettre bi bo ci jete da nga fexé ba sa ki nga xamne touram ak jeufam ñoyé mu serigne daru assane mu gis ko bu ngeen démé ci majmu bu mag bobu cheikh abdallah mool da ngeen ko ci fekk ca la ta seigne touba denkum ko seigne omar bu ndo xoxé jamono tay ji lu ci bëre daan ko gis ñaata ci ay doom adam ak ñoo faatu faatu wala bor jaamur yo xamne ñan ta bayyi fay ñuko ñom fay ñuko ca yantibi sallallahu alayhi wasallam neena won ki faatu ci tolu xari xari yalla da na ko jéggal lepp bam def bor bu amé ni yofru le shahid ila bayn law kon gay de len fay bor yi ko le amel bor nang ko fay ku ko munta fay be ko bind te diko denkana bo fu juwe ñu man la ko fayal bu xolé alal di fu bayyi ci sulusul mal ba bu ko mané genn bala ñoy miral ñu genn ja fay ci bor ba lu am solo la na ni bind te bor yi bokku na ci bokk yi ku ko amel nit de ko bind iza ta dayantum bi dayni ila ajalil musamma faktubuhu lasun borom la nek koy bind ma la ca gën nak bind ga mu am xéde lay la gis mirage ñu gënë nek amélo na nit dara nangam nangam ñu na bu ko bind ñu na mom kat nangam nangam nangam légui su fekké na ñi ñek ña nga xamné ñoy ñoy doon alal jëf bu ndëgul yalla da na dañ na leen ala fum ko bind kum ko amél fum la ko amé rek na ko fekk kum ko fekké mo waral kon jëmono ci joon na jëmono joji ci lan doon jëmono bind bor yi ak di xam ñi la amél ak diko lijeenti ngir sa gannaaw kon bok na ci tawfiq sun borom ngay faye fegal nit ay bor wala nga diko fegal xif yalla dogal na ci amul lum lek nga yekati alal keureum dépasse amu ba nga jox ko mu dund amul lum sa nga fexé ba nit ci bopam jappalako ci côté bob borom xam xam dañ wax né wa luqmatu tashadd batn al jaya afdalu min binai al jami'a ñu né benn tib bu ñam bu nit ki jom jox nit benn bir bu xif mu lek ko mo gëna sun borom tabaraku jundi juma ci kaw suuf kon ki nga dëkkal sa dëkkando bi nga dëkkal nga taal sa añ kërëm takku bo paré jox ko mu lek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dañuy téré yow nga dëkk ci kër gi ci dëkk ci kër gi nga taal ci xet ga jall ca ké té ma solo ko ci ñaara ci ay nit ñoy rosi xet ga jall ci kër gi buñ paré duñ ta yakalé kon bokku na ci tawfiq sun borom moy ngay jox nit muy lek sen bi sa waxana ci ben hadith ne bokku na ci jëf yi gën ci jëf yi moy ngay nuy ko xam ak ko xamut ak di joxe aw ñam kon lool tawfiq sun borom la way bokku na ci benen tawfiq ne ci tawfiq sun borom ci jamm bi moy jang alquran ak diko jangale khayrukum man ta'allama alquran wa 'allama ci gën ci yeen moy ki jang alquran ba nap diko jangale kon meccem serigne dara meccem ko gën ci ko suuf amul bu yalla dimbele nga do ab serigne dara mokal alquran ba nopi man ko jangale tanam waré di mokal ay ti mokal ay nit amna tawfiq sun borom nit mokal nako ba nopi di mandé ka carte ka def lu neen yaw nga mokal ko ba nopi atana tok diko defal ci ay gone koku tawfiq sun borom subhanahu wa ta'ala ca yoonu bi sax sama neena yalla amna ñoñ ño xamne bu ëllëgé ñoy dekkalé ak mom ñu nako may la muy mëna ahlul qur'ani hum ahlullah wa alquran ñoy ahlu sun borom subhanahu wa ta'ala kon lolu bokku na ci tawfiq sun borom yalla dimbali la nga man alquran bo nak diko jangale kon serigne dara du ci way man ak gor lu metti nak amul nak len ëlëk luy neex te du metti ci aduna yantou sa famene aljana ufatul jannatu bil makar aljana dafa melne kambu keni ni fecci le ko lepp manam aljana dafa melne kambuk lem ñu fecc le ko kadi na bëgg wax bala nga jot ci lem ja da nga takamte ay manam safka yu metti waye neena sawara dafa melne kambuk kani gulal ci kaw lem day neex rek waye bo jotté kani nga am problème ufatul jannatu bil makari wa ufatul nar bis sahawat non la ko man misale kon nak lolu bokk na tawfiq sun borom banen bi moy tawfiq yalla ci jambi moy digle lu bax ak re tare lu bon ko yalla dogal ci sa jëm ji ngam ngay digle lu bax de tare lu bon am nga tawfiq sun borom bari na ci ño xamnañ duñ digle lu bax duñ tare lu bon ci ñi ngay gis lu bax lu wara digle duñ ko digle ngay gis lu bon lu wara tare duñ ko tare te yonent bi sun borom ne nako won yeen xet rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tax ngeen gën wonen xet moy digle lu baax tere lu bon kuntum khayra umma ukhrijat lin nas fa amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kon li tax xet yonte bi gën wonen xet moy di digle lu baax nga tere lu bon lol nak ko yalla digle dimbele bokku na ci tawfiq sun borom way bokku na ci mandar ga yoy batay moy yalla dogal la nga am jikko ji sel ya tu den beugal doomu adam yep aw yu te bañ leena yena am ludul aw yu ya do sa sama ne ci gën ci yeen moy ki na rafet ci yeen jukko ci gën ci yeen moy ki na rafet ci jukko hadith bo xamne abi darda radhiyallahu anhu neena jël nit yeen bi sa sama neena bokku na ci ëlëk li diisal balaas yi bu ni fessu jëf yi moy jukko jëfël kon nak jukko jëfël ko yalla sédé bok am nga tawfiq sun borom fexati ba fa xol bi set iñam soxor nafiq jëw mbolam xéti bon bon yoy nga genn ko ci soxor am qalbun salim yawma la yarfa malu wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim al qalbu salim moy xol bo xamni yima wax yep dara nekku ci soxor nekku ci iñan nekku ci deng jëw nekku ci nafiq nekku ci ngistal nekku ci dara nekku ci yalla ju sel rek mo ci nek kok moy al qalbu salim ku yalla tawfiq lol am nga tawfiq sun borom subhanahu wa ta'ala yalla rasul sallallahu alaihi wasallam dar wax le bokku na ci daal wax na mangi man yonent bi mangi giñ ci nga xamne sama bakkan ni ngi ci loxom deet di gem ab jam.

nga doom nawlal faw rek nga am muamala hasana digen difante lool nak ku yalla tawfiqale sa njabot nga man leena kaaba kaada rek di dund ak ñom dundinu rafet dara bañ ca ñaaw so wara digli digli so wara téré téré so wara jangal jangal so wara jubanti jubanti lo ci wara def nga def ko te baye ak leena yalla ku ko sun borom may tawfiqale waye nak yalla man na may njabot nga jup lool don khutba ba don manam khalifa ba deng don wali ba don lon njabot ga deng don ay chaay chaay te do ci man dara dogal sun borom la bu ko neexon mu jubal len comme nim la jubale kon nak amna lo xamne sun borom bokoy def ci nit yalla man na may njabot ñepp jup waye man na may njabot ñi jup ñi deng man na may njabot ñepp deng far kon nak tawfiq sun borom la ci jambi ci digeenté mak lool sun borom yi man na la wërse rek bay bay bo xamné tamit bay bu doy war bay bu doy war yalla ma nga ko wërse rek nga xamné yow moy sa waji waye lu li sa lande bañ lepp ma nga ci ci mëno wax na ki du sa waji sa bay wala mu mel melokan wo xamné lepp melokan dara bu ci diiné wala mu top bakkanam lu ko neex wax lu ko neex def deng fuko neex fuko yeex yeen neen fuko neex fanan ne ca bopam ken meul lu ko dar ko wax meuna deet ci sa baye lay dogal sun borom day am ci doom adam bi mo rebi sa sam neewon ci gën ci yeen moy ci gën ci ak njabotam dañe len man muhammad ma gën ci ak njabot ma gën ci sama njabot khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli bokk na ci boy bokk yi ci tawfiq sun borom ci jambi moy ku yalla fegal ko lo xamne amul njari amalako njari bokku na ci lol nak moy xibar manam bañ di geussu xibar yo xamne amalu la njari nga xamne dara amalu la ci re motax buñ la indi information buñ meuna don sun borom neena bala nga appri sa information bobu xamne li di ata do lu ma don nga geussu sayti ba xam li mo waji wax deug wala du deug in jaakum fasiq bi nabain fatabayyin ndax nit bu la contrer wala neexo wala mu bañ na man la sa sol dila waxo lu deug bu fekke def da def sam non nak na mom lo wax mo deug la kon na bala nga nang ka dum wax gessul in jaakum fasiq bi nabain fatabayyin bari na lu jottole ay doomu adama xiba ñak manam ñi nga xamna ñoy jottali wax ci duñ wax deug rek moko ra mo jottal ay nit kon bokk na ci tawfiqi sun borom moy luñ la tayé ci sa kanam bala nga accorder lolu gessul ba xam li deug na wala du deug ñaata ci ay nit ñoo tekkaliko ci ay xibaar yu wir ñoo moko waral ñaata ci ay nit ñoo bañante ci ay xibaar yu wir ñoom ñoko waral ñaata ci ay doomu adama ñoo xey duñ tudante duñ lalante kenn ku nekk photo bi nga yak sa deur morom di ca wax lu ñaaw lu ko waral xibaar yu bon ak lan ak nafiq yépp da yàq kon na bokk na ci tawfiqi sun borom sun borom may la lépp lu bonga ko ci ñëw ci yow bala ngaa accorde la rek nga gëstu xibaar yooyu bokk na ci tawfiqi sun borom mooy bi ci mujjantale mooy lu la amalul njariñ nga bàkko lu la amalul njariñ bokk yi jarul nekk lépp loo xam ne amalul njariñ la nga bàkko rek am nga tawfiqi yàlla min husni islaamil mari tarkuhu ma la ya'ni te amna leg leg ni nit nek ci lo xamne amalu ko njari wala mu wax lu ko amalu ko njari wala muy jef lu ko amalu ko njari wala muy netti lu ko amalu lu ko amalu njari te dara jublu ko jidul taxata ak bolé su bawa nak lolu tawfiq sun borom bi ci dess te mu ngi ci khutba bi moy ku yalla wërsegalé ngay def lu bax ci xéeti bax bax yépp yu am ci aduna mo xam ci sa yaram mo xam alal mo xam ci sa wax ku yalla wërsegalé lu am nga tawfiq sun borom ki gëna am tawfiq sun borom mom moy ki yalla wërsegalé leppam baax gënta yëngu foko fekk lu baax lay wax foko bekk lu baax lay jëf foko fekk lu baax lay sol foko bekk foko fekk fu baax lay dem foko fekk melokan lu baax lay yoré ku yalla tawfiq lool rek am nga tawfiq sun borom subhanahu wa ta'ala kon yalla nan yalla may tawfiq niko señ mu ndaxa di ñaané yalla nan yalla may tawfiq sun borom tawfiq sun borom mom kuko am am nga taxé adna ak al-akhirah.

0: Kepu kuitali bisering tuba, fomu ntine kichibiri umi ak bitimrew. Ginaw bituba chikanam jote ndigal che Cheikh Mohamadul Muntakha Mbake, yalla na fi yaglol ta andoko gwer, jom chi ligay bu mak bi chi dara ju mak yidi kompleks Cheikh Hamadul Khadim, Université bu Touba. Di ligayu asenisma bi, defar yoni taralko, defar kanal bu mak bi, tollu chi 4700 mètres, ngir yobbu ndoxum tawmi fimu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeuf fi borom Touba
1: ligey du bum lal souf lañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: Cheikh Badou Lawanha
1: jamono ba nga xamné né amone ben jigen bi ñew ci ñom waxtaan ak ñom bay dem mune ak guddu mune ko xaxtandikul bu xaxtandikul numbu deret genn ci gimi ñu wad mune ko gis ngeen numbu deret yi moy bakaro joggu ko jog boko wanaati won ñuma xiyam faaw nga jaari safara te askana gi ngay askana ci man du la jariñ dara mu la jariñ lenn lu tax nga baña jaari ci fofé moy wala ci du halal jaliil nisbatu thumma ila ar-rasul
2: bokkon jeuw ci bopam ak rambaaj ak neen ak lek ala nit ñu ci dul tay seen bakkan fa nonu fen lepp dañ koy xiyass dañ koy pese ëndek tax ay bakkar la motax cheikh ahmadou bampate waxne latal tamis bin uyubin nas ma khataru fayahtika allah sitran an masawika wazkur mahasina ma fihim la sikuru wala ta'ib ahada min bima fika bul di sakku ay di nit ni diko set diko xam wala nga diko xam banot diko wax ni la bu ko feñal boko defé kat sun borom man na xoti ci sutura sun borom na xoti say ñaaw ci wone ko ba ñepp gis ko ndax jam bobu nga def non bu ngeen tudde dal ku ci nek na ngay wax le gëna fa ci li nga xam ci mom waye bu ci ayibal ken ci ñom dina fi ka amna ñetti jamtal ma ji di ndolant muy bi fi ka manam ci sa giniñ bu wax ci ken lu ayibal lu koy ayibal wala dina fi ka ci len li ne ci yow manam ay mi nga len di ayibal way ay mi ngi ci yow wala dina fi ka manam ci ciir yi ci yi ne ci yow mo xam da nga pis ci sa bet pour ayibal ko wala da nga jiw ci sa loxo wala da nga wax ci salam yi ñepp yeb bu ci nek jamtal nako te ñepp and na ci di deug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ku gem yalla gem bis bu mujjiba bu wax na wax ñu rek na wax lu rafet rek wala mu nopi are ñaaw yu bon yi lu mata mu yalla war mal nako yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tere nako mudi li wax démocratie démocratie bo xamné da fay matalé ñepp sam ci arab ci dañ dan def buñu mësan waranté ci dara bëgg ku leen até ñu ci yaronte bi dañ ko fu nekk gannaaw kër ga nan mohammed gennal way até lu mohammed gennal até bu ko wo ci turam alquran dal ne inna allazeena yunaduna ka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qulun wala annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum gañ nga xamni ñi nga lay wo ci gannaaw tapat ba ñepp ci ñom de amuñu xel bu ñu ñoon ba nga gën de moy gën ci ñom waye nak dañu xamul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tek nako fo xamne ku ñu wara war mal na ndax wax na yeufër yi ne len bi seen togn bari bari bari bari ci mo metti seen biir buma len alak na ma dan alak yi ñeek ñe uma kana allah li yu'adhibuhum wa anta fihim uma kana allah mu'adhibuhum yastaghfiruna gana muhammad sun borom war mal nako ba xetam bi du len alak ci kaw suuf ñu dan alaké yenen xéet yi dan togn ak ñu seen moy bari bari bari sun borom war mal nako kon waxtu wo xamé né jamm bi mu ngi waxtaan ak wax ak mom dafa wara soufel batam moy wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum antum la tashkuruna ngay wax ak mom mi ngay wax ak sa morom day tax sa jëf yaqku day yaq sa jëf yu bax yi nga jëfoon te boko yëk kon fuñu jàngé alquran wala fuñu noddé wala fu yonent di wax wala ko xamné mi ngi wax waxi yonent mu ko fa nek da nga wara dugmu wara ko wax dara bok na ci li metti sukrat te bok na ci menen mbugal mu yok ci nit ki bu dene safara ndax xulo bu metti bobu bu tar bobu wa safara di xulo nen ni dikoy waral moy fuñuy waxe wax yalla buñ ko deglu ni waxe na ci itam wax yaronte bi buñ ko deglu nen cheikh ahmed bamba amna kum don abdullah ta'ala anhu amna digen dim don waxtanal bañu nod mo ne pat diko deglu ko ko defé wax tontu ko mo defé dafa deglu lim wax
1: mu dellu ko bamtu mu ne pat mu dellu ko bamtu mu ñett yoon ba noddu ga daano mu ne ko diggo nañ ni nga doon lor waye dañ doon noddu te ñu noddu ngay wax day netti sukurat mu ne ko ma ci won nga wax mako bok ndax ma noddu mu ne ko kon mu bok ci
2: war nay bayyi xel toujours anam gi nga xamne mom la lolo yewoo ci yalla kon nak lool lepp taxna nit ki wara warmal lepp lo xamne yalla warmal nako te ci aduna bala deewu gannaaw jaar yi yep dana ci jaari mu xaro bo age bis bu deme fofa da alquran nena anibu ila rabbikum wasmuluhu min qabl an yati tulaba baqatan wa antum la tasuruna an taqul nafsi ya hasrati ala ma faratu fi jambi llahi mithla min sa'id aw taqul lawana la ahdani lakum til muttaqin aw taqul hina tara azaba lawana lika rahim fa qad min al muslimina alquran balay qad ja'at ayati fa kadabta biha wastakbarta wa kuntum min al kafirin sun borom nena jam ni ngeen delu ci yalla te ngeen jibal ko seen nit ñep balay leena dikkel ci bet mugal mo xamne bu ñewé do ci jëñu mukk bu kéroge bakkan bu saganon da nga ne wona sama perte man ma perte ci lima sagane ci walu yalla perte bu reey gi ni dalma mune balay lolo ñu mu ngeen delu ci seen borom da neena fa amam taqa wa asra al-hayat dunya fa innal jahima hiya al-mawa kep ko xamne bo nga tafat sa aduna jital ko gannaawal sa al-akhirah safara wa jahim moy sa keur bis bobu te nit nima waxon ne xol xol dana tawat xol bu febar day dem ba ak war bu fi dug borom dut ko saf waxtanu yalla bu fi neex ci mom dotu sop jakka dotu sop fu ñuy waxtane bu jëm ci yalla dotu sop jang alquran du sop ziaré ay bannel du sop dem ci waju baax bo woba xol tawat na bu fekkene nak xol tawat na te ken faju ko day mucc ci dé xol bu dé nak wal iyad billahi moy xol bu xomaak xomaak bu nga xamne recc na legi delo ci ko dana les balé ag fofu balena ay safara yiñ ko wara safara balena ay ndox yiñ ko wara regge waxtu tambalé tawat balay dé ndax xol bu dé kat néñu nit bo xamé né xol ba dé rir na ba dé safara rek koy jindi ñono ko Seigne Touba misalé won ndax néñu jamono yi mu démé gannar ci jigi won ci geej gi té boba mu am ben bis mu xey santané né ñepp taxané xamuñu lu muy daye matmi muy taxanlu di taxanlu ba matmi bari bu ko benn bis jant so mu ne yobul len ko ci dingere bele ji mu bu ko fa gëna yaat ko mu ne tal len ko ñu tal ko safaru yi reey lol ba fooyto mi rek seen ko fakk na bobu jamaa bobu dañu daan téré nit ñi bari nañu di dem bañuy téré ñi dem ganna diko fekki ndax bañu waari ñepp wa bu tecc ko amon na nak jëm yo xamne jogon nañu jëm diko siaré ji ci bëb bam nek ci gannaar dox nañu bëreer waye bu séné généer bi ñu jubal généer bi né féré buñ fa aggé xéna da na am xabar ñu aggé sax nak muy bëb bamu nek ñu fanan ci suba ci biñu leen ñëlé tok bam yag mu ne leen mu ne ngeen def ba xam bëreb bi ñu ne ko ñun dé makké da no réeron waye safar wo ñu talon dé mo mu gindi mu leen ndax am képp ku réer safara lay gindi baba lam ko djiblo def len di yé fofu ñuy waxé am lu melni wunk ci nek bi ñu nek ci kaw jëk ñal ñu lol de wunk la ñu dal di koy deur yépp mu daanu ñu ko jéklé ba nopp xolaat ko na ki kat mané ci ndax la dafa ñu rewunk fekk na ba mu len laajé na ngeen def ba kenn jappu len ci yoon ya téré wuñ len dafa ñun dey dañu ne ñun dey da nga wat won ay faq ak ay farar même ay mbiri lamb ñuru ñuru le mbiri lamb yi dan ak say say soosu motax ñu bayina way buñ xamone ci yow lam jëm suñu teyelu buñu rayé ci ndax bi ndax defene wunk la buñ ko sété né ah ki kat dafa ñu wunk waye duñu mu ne leen ndax am lepp la du ko la jaawale ak mu ko ñuru ñuru lo ci on na nit ki waxtu wo xamé né xolam febar na war na gor gorlu bala ag ci dé ndax bu dé dañ rek ci mucc dañ rek ci mucc moy kuñu wax nit de ko jam raw ko lolou nak likoy indi moy nur nur moy fat sa banexet jital ko do delu gannaaw do gessu mukk do setlu sa ëlëk sa xel du ci

di fa nek ndax mbir mi day kep ku japp ne lu woyef la waru nga yaronte bi sallallahu taala sallam neewon na ci juroom ni ma ngeen ci profito bala juroom ñe dik ashabab qabla alharami bi nga de ndaw am carton na nga farma ci jaamu yalla bala ngay ñew carton bala ngay magget ashabu qabla saqami bi nga amé ñeur na nga gor gor farma ci jaamu yalla ndax nga am mo yobulo ëlëk bala ngay tawat bo tawati do to ko man alghina qabla alfaqri bu fekke ne am nga alal nga wutte ngeureumal yalla dimbali ci jaam yi def ci yoonu yalla bala ngay ñak bo fete am jot na nga sap sa tang jot def ko ci jaamu yalla bala ngay ñak jot ñet juroom ne moy di ngay dund da bo golu farlu ci jaamu yalla balay dund ge jeex nga de da alquran ne no man yashu an zikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin kep won gannaaw yalla won fatlikou yalla gannaaw won turu yalla gannaaw sun borom neena dan la bolé ak shaytané so xamné mom ngay nekk won faw bu ko defé daf lay dëgg lo yoonu nit ba faw té da ngay japp né yaangi ci nit ba kérok ngeen di jël ci man bu ko defé sa jëf ak shaytané so fu ngeelako won da nga nan leen aka neexon ma soore yeen nit ko soore ak faw ta fekk ni nak kon kep ko xamne jëmulo ci yalla sun borom dana la lekkale lo xamne li ci lola ngay jëm lo xamne lola day nek sa banex mom sa xol jaral la lu nek lañu jëm ci yalla lenen yalla jaral lola daf la koy jaral wala mu jaral la lu ko ëpp bu ko defé lolé moy mom sa xol ba faw wuta daf lay tagalé yalla rek ta do ci xam dara ba kérok dé dik bu kérok dé dik ngëré ci ko té fofu fu mu tollu day sip day gëna sibé dé sip gi mu sip dé sip na dajé yalla ta yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ne man kareha liqa allah kareha law liqahu kep ku sip dajé yalla yalla sip na dajé yow ndax bép waxtu wo xamné dajé ak yalla da ngay fék mu méré la rek té yalla nabi sallallahu alaihi wasallam daf dan misal mandar gay sa man mandar gay mujuk jamono té lolou lepp ñu ci jiblu won nit ñi lañu farlu té baña sagal té ñu xamné kat mbir mi lu tisatis la té mbir mi kat lajul jahan té ko wayfal waru nga mbir yoyu bokkon na ci li ndax masih dajjal dajjal nak ñu témané la won ndax dajjal wala ma wi neñu bu kenn dajjal moy tekki imposteur manam sen kat lo xamné ni day sen te sen yamuy sen daf ci nax nit ñi ba sa taxaw ñu defé ni ngi ci dara tek ñepp ñu ci dara ñu alku dajjal mo bu téelon na xalaat yonent bi ak xolam ba danaka faral di waxtane bu ci joxe ay misal amana ko ñu wax saf ibn fayyad mom ben xalelu yowat la won si won na ci jamono yonent bi même moy dajjal saf ibn fayyad bu nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam degg ne ko mu dem ci ben bis andak sidina umar ak sidina abdullah ibn umar diko wër ba fekk ko ci ay xalel mu ko ñu wara am fukki ak ñent rek bu mu fukki ak juroom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam doxal ko gannaaw diko yott ba ak ci mom door ko ci gannaaw lu lañu beurek wal batiku yaronte bi ne ko ndax seeda nga ne man ma yaronte bi yalla bu ñu ci jamm ni mu seed ne ko seeda na ne ya yaronte ummi ñu ñu ñi moy arab yi moy en lettre yi ñu jangul ndax arab yi ñom bu suñu amut cioro bu gene asaman bu ab yaronte indi jangul motax ñu ci ben ummi ñu mu ne ko seeda na ne ya yaronte manam arab yi dal ne ko waw man itam ndax seeda nga ne man it ma yonent la bu ko gëm na yalla ak yonentam ak téréem waw yow ci mbir nan la lay dikale mu ne ko amna ñaari gaay ñu lay dikal wax katu bëgg ak fen kat mu ne ko dañ la yow dañ la jaxase mbir yi nebal na la dara ñu la nebal lu mu ne ko huwa dukh ni khabatu laka khabian nebal na la dara lan la mu ne ko huwa dukh adukhu lo xale ci adukhan manam saxar tak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci xelam fartaqib yawma tatisma'u bi dukhani mudun fulul ci sa xol bis ba asman ci di saxar di indi saxar su bis la dem ibnu sayyad ne ko saxar moy ko ihsa falan ta'du tawrak fart nga do wess mukk fi la yalla yemale safi ibnu sayyad yenenbi dal di koy won gannaaw sidna umar ne ko waw temaray ko yenenbi ne ko deet bu fekkene mom moy dajjal yalla xewru ci mom ñu sant la nga ray ko bu fekkene du mom dara nga amul ci ray ko benen bis bu ñu seet di gëna for di gëna yëkëti ko
ముందుకు కేమ

di wax ay kiyamtan ak kharba ak kumpul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jog ben bis dem ci taxa yi nek jaare ko gannaaw di neub ci tangarma yi and ak ñen ci sahaba yi ni seyat ni tebbi ci wetu xiyam di togge mu def di wax lo xamne tan xamul ken deggu ñuko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di laq ci tangarma yi di ko yoot ba jup ko yaayam ne ko sañu ma mata lo dol mu dal ni beret jog yaronte bi na wallahi law tarakathu la abana bu ko bayi won legi ndirum leer ni seyat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam degene fi sahaba yi wote nañ ci ni seyat ndax moy masih dajjal wala du mom wala bu fekkene dajjal lay ben dajjal la ci dajjal yi waye du masih dajjal bi tax bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di wax amna ci sahaba yi ko dañ ni abdullah ibn umar gan nañ giñ ci yalla ne ni seyat moy dajjal ben bis ni seyat mu nga andak ben waji dem abdullah umar dajje ak umar dajje ak mom bëggé ngi réré ré ba téggu ci jëli niko waaw sa sebeut bi kañ la def ni niko xawma ko dé xamulo ko tamu ñak ci sa bop niko su neexon yalla mu def ko ci seyat woo non mu dal di jek jek fiiru ni mbam bi fiiro mu xumb rek lo go xamné abdullah ibn umar néna ñima andalon néñu boor nako yé dina amé won ba mu dam waye man yegguma ci dara lolu yegguma ko mu dal di jek jek neuy ba fess del mbedd bi Abdullah ibn Umar ñu diko natali Sayyidatuna Hafsa ñu bokk mom day ak bay doom Sayyidna Umar ñu ko gënal ci waji ñu seet ni gënal ci mom de nga yarante bi daan wax de ben bis tim seet tout legi comme yawat la won tout na katul yaw ben bis mu joge makka andak Sayyidna Abu Sa'id al-Khudri ñu dox ba son ñu noppu ci ben garab ni seyat ni waw cheway man dal nit ñamalakal deug deug deug fuma jaar ñu naan man dajjal dajjal dajjal man leg la sax sama xel def naan na ñu ci garab ba ca kaw ma tak buum ci sama baat tak ko ci garab gi rek dal di pandre sama bop de fuma jaar rek ñu naan te yeen yeen saaba yi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ku hadith yaronte bi reer yeen hadith yaronte bi reeru len mom neewon na dajjal yahud la te man tuub na

moy qawaid al islam al khams naka nona it jene won na ci ñom al qur'an da ko mokal naka nona serigne takatal ci nga xamne dañu nekkon ci borob yi borob bu mu doon ci senegal xam nañ lan moy tal jangu bobé ngeen ni non nak moy li nga xamne mo ci saan al qur'an ci bir senegal mo ci saanit batay al islam ci bir senegal ndax al qur'an moy al islam ci bir lolu mu daldi am nak ño xamne xam nañu ne liñu xam ci l'islam deug la mën nañ ca jamu yalla waye bëgg nañ ca ndolam ñoñu nak ñu daldi soppi ku nak di gaday di and ak nar yi di dem motani di gaday di and ak nar yi di dem maro di sappu ci xam am di yokku ba fanni arab yépp dadi yaatu ci bir senegal lu melni nahwu lu melni mantaq lu melni ki bayan lu melni ki arud ak badiya fanni yi nga xamni yi fanni yi ñi xamé waxu arab la ak xam xam bo xamne bi xam xam buy dundula bu mu ko defé lolu daldi waral kon ay daara ba dem ci rew mi bu mu ko defé daara yi nga xamne bokku na ci bok yi ci gëna yagg ci senegal daara yi nga xamne ji mo nekkon tokki ci ginnaw seigne makhtar ndoumbe diop makhtar ndoumbe diop ci tokki bari ana fu alquran egg bari ana fu xam xamul islam egg te moy ko ko yeggale man ñi sax wax nañ ne nakku mom moko duggal ci rewmi moko fi ñëk jangalé bu ko defé dara ci nga xamné mo ci topat dara ci ñi wax tiamen serigne makamba tiam moy ki nga xamné ki mo jitté won dara ja momit tabarakallah ci gëj won ci xam xam la bu ko defé dara ci ñi wax dara ja mbacké jërof mama haram mbacké ni nga xamné mo jur habibullah balla aïssa ni nga xamné mo jur mamour abdou salim ni nga xamné ci mom la serigne touba génné kon maharam moy mamu serigne touba bobu sax mu bañu tolu guddal bañ leena yaggal na leen dijjentil fi nga xamne ci le mam maharam takante ak serigne mam alhaji malik ci men mam ndax mam alhaji malik su mam maharam amuton mam alhaji malik du am ndax mam maharam de mo jur ku ñi wax cierna farimata cierna farimata ko mo jur ku ñi wax mati josi mo jur ndiogu manam mami al mo jur baye balaji malik kon suñu topé fofu maharam mo jur alaji malik ni mu jure seigne touba bu mu ko defé kon joju dara ci dara yi don jangé la bok dara imam maharam ñu joge ci jall ci dara ci nga xamné mo nekkon pir dama leen jox misal waye djubluuma leen limal dara yi ndax mënu nako waye na leen jox misal nak ngir ngeen xamné dara yi amon na dara yi pir ki ginaaw serigne biñu wax Boubacar Pende Yeri nga xam sax xeyna mën na am pir jitu na Boubacar Pende Yeri waye bi Boubacar Pende Yeri dafa fiw moy tax ba suma ko waxe ñepp xam ne kon pir ci daara yi la bokkon nak nonu dara gi wax bamba bamba li wax Mohamedou Sall mo fa nekkon yaakar na ne ñi fi ño gëna jégué bamba wa Touba ndax te bamba Mohamedou Sall mo fa nekkon fa la mamo ci tele jangé mom mi nga xam ne mo moy wajuru serigne touba sababu jangé gam fa jangé le mamadou sall momé waxone mamadou sall ne ko duma jël sa ndalu mo sa magni bobu dañ da def kuy jang ci borop da ngay yobale wajal wala lo yobale lo xamni li da fay nek di liggéey fo ko borop ba ngir nga jëndé ko sa xam xam bobu légui nak lam yobale won ba ni ñëdd ci mamadou sall mamadou bamba sall mo ko jangal daf ko dox lola ne ko demal yobale sa lolu len rek la lay lacc jangu ñu lay jangal modi ki nga xamni ki dana tenk yow té du sé du ñëk sé ci say doom du ñëk sé ñi ci soxna ci ngeen ñëk jot xeyna mi ngi téñ ci sa ñaarël bi doom koku su agani aduma gor lay doon ma ngi lay ñaan nga tuddé mako sama ko tuddé rek xaq jang jeex na sama digënté ak yow waye ma ngi lay dénk nitéla koku kat na nga bu ko jappé doom bu ko jappé mukk ludul nak muy sa sëriñ ndax té xétaliku bindé ci tay ak ëlëk ci koku gor gogu lay nekk yaakaar naa ne kon Mohamedou Bamba Sall moomu ne amoon na xam-xamu baatin diggante ak boroomam ni mu amee xam-xamu saahir bu muy jàngalee bay jàngal Mamadou Sall bu mu ko defee nit ñi nag tubaarkal la sama mbokk yi yi nga xam ne dañoo dëkk Mbaxol ñoom laay wax sant jaxate mbaa ñu sant Sylla mbaa Diané mbaa Koumba ñooñu dalit tambay nag jàngal alquran ko tabaarakallahu di ko mokkal waaye nag di ko jàngee noo xam ne alquran bëggul ku ko jàngee noona noonu mooy lan dal ci dugal nag ay baati wolof yoo xam ne bokku ci alquran di ko tuddee wàññi ak laawaan loolu lañ ci jubloon sax lu baax la seen tolluwaay la lu baax lañ ci jubloon moo di dañoo bëggoon a mën a wattu alquran dëgg-dëgg.

jumtukku nak dal di feñ motax nak nit ñi dal koy wussi nak fasata mo dal yor jang ba nak di jangale fa tabarakallah te man ka nak lol manen waxane wi kenn tekku ci ndax ma ngi len del wat len wax ne lek mag ñi fi nekkon kenn ku nek ak fan nga xamul ke da xam fiqh ke xam nahwu ke xam luqa ke xam arab ke xam bayan ke xam mantiq waye kenn men mag mu dajale fan yep ben bo dem mu jangal lako ci señ touba la jëkke mu ko defé mu nek nak dara ji di rir muy jangale sax ci lol bu mu yag mu jëkke ki ne wax kaddu go xamne nak kaddu go nak mo tass dara ja waxte dama wax ne kep ko fi ñewon ngir jang ma jangale demal jangatuma jangale tuma gaña dal di gat mu ne nak kep ko xamne ki nak da nga bëgg nak ak ci sa borom am ngeureumam jubo ak sa borom nak kay nu and ci sunu yoonent bi diko jëf ndax tel mamu mo lu motax ñe dal koy bay won ko ginaaw ñe tap ci ko wax nañ ne ki nga xamne ki moy ki ko jëk dekk loxo jaayante ak mom ni sahabatu nabi daan jaayante ak yoonent bi alayhi salatu wassalam ndax lolu mo ci sanal jeblu jeblu du bida jeblu jaayante la serigne touba ñun ñepp yit nañu xam nañu ne ñun murid jappé wuñ ko yalla ñong ko jappé muy jaamu yalla bo xamni bi bu liggéey li yonent bi ndax loolu la wax dafa wax ni man duma lenn ludul abdullah wa khadim rasulih loolu moy lim wax kon loolu li serigne touba tuddé borom loolu ko mata jappé ku ko jappé leen ku mu doon ci kaw ñak xam nga ko jappé waye teggo ko ci kaw xam xam wala nañ koy xamé do ko mëna léral kon serigne touba néna mom abdullah la wa khadim rasulih alayhi salatu wassalam dina la amé kon mu dal di wax né kon nak légui ku fi ñëwon ngir jang ma jangalé baye bo nga dem ku bëgg ak ci sa borom am ngeureumam jikkel ñu roy yenen ci bi alayhi salatu wassalam serigne adam magay mo ñëk jaayante ak mom mo ñëk dikki ay loxom serigne touba jéppnu ci mom bam ko défé mu jéppnu ci mom mbolo ma am ci ñu bari ñu jéppnu serigne dam abdourahmane ci nit ñu ca bokk la bokk na ci itam ku ñuy wax modou mukhtar mbay bokk na ci itam ku ñuy wax serigne ibrahima sar ak serigne mo lamine gay ak serigne aliou serigne modou gay jëmoy ak nak ñoo ñu bari dal lañuy jëblu ci kanam ci jamono yoy ci serigne touba bam ko defé nak lolu nak dara jalal ne kon kat serigne bi kon legi jëmatul ci yalla ginaaw bayina fi xam xam kon legi ñu dañ ko fi bayyi kon nak naga pexé dem bu kat serigne bi ne len yeen ñi nga xamne nak ñew ngeen tan ak man kay leen nak ñu sét yoon wo xane wi ci lañuy jaar mag yeen bu bokk tak wi gañu daan jaar alcorane ndax buñ ko daan jaar baxut du ko tuk sunu yoonte bi alayhi salatu wassalam ndax dañ ci bolal ay tiaxan ak moy yalla dama bëgg nak tiaxan ya ak moy yalla dama tek ko fele ko jël nak sunu yoonte bi alayhi salatu wassalam ni nga xamne loolu jaamo yalla daani jange alcorane daani jëfé alcorane daani baye ndigi alcorane nu jëfé ko nona bu ko defé ñu daal na dir bu gatt mu leen wax limu leen waxon nak li leen baye jangale yoonte bi alayhi salatu wassalam nga xamne momako digël ndax dama tok di jangale ba bis mu dikkal ma nema rabbi ashabaka bil himmati wa la turabbihim bid dars sawakar ñe nga leen di yar ci itiwo gi itiwo yalla waye bu leen di yarati ci yor jangale mi yoron ko sa bop putul ko la wut ci jangale mi bam ko defé ngir bëgg ko sëriñ bi bëgg nak lepp ci xané jeex mo taxon nak ñeñu dafa dalon di tass dara ja dal di gax tal jango yépp ci ba man ngir bu yag bo xané bi nit ñi japp nañ légui té sëriñ bi du jangale mu dal ci sa dara ja nak ci yoonu sunna bu ko sa ci yoonu sunna nak dal gi mam ciar nak tek ci kanam dal ne ko nak yoron jang bi ñagale bi lima xamoon ci walu xam xam xamal na la ko légui té kon xam nga alcorane xam nga sunna xam nga shariatul mutahhar ak haqiqatul munawwara kon nak yoon jangale me wutuma ci tay ko xamne ki amna sa ngeureum bu dikki ci man may agale ko ci yaron tibbi ali sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne bi moy sama serigne legi kon nga dal ci dikki ci lol ne kon nek serigne touba dafa don def li touba bi wax revolution manam dafa don def sawra moy fekk lu tedd ni te nam tedd baxul ci yow nga set lo xamne boko defé dana wul bëttiku tedd na nga xamne mom la gëré lol la serigne touba def be super mi ngangino alcorane li nga xamne mo fi xewon te ñu da ko jang ci ay tiaxan da ko jang ci ak moy yalla mu dindi ko am sa becc yaakar na ne sama classe nga xamne ki ñi ngi fi ku len wagnul won duñ ko xam ku len lawandoon duñ ko xam ko xamu ñi wati tak ak yu mel non kon
su fekkonte ne Serigne Touba bayyi won na jang lo xam nam meewon non nante lay don kon jini ko Serigne Touba jini motax num xamunu ko ko talal kenn ku nek ku jakk ko xam sunu ku nek xam way lolay tiaxan la legi ci lol nak ci le Serigne Touba nak xalle yonu terbiya dal def mbolami ñaari xaj xaj bo xamne ko xamne dik nga te nga meuna jangal alquran wala nga inday xam xam alquran def la koy defal ba mu mel nam wara mel mu digal la nak ci digal ci ay digal tere la ci ay tere nga nek nak di jëf ci bir digal ya ak bayyi ci bir tere ko xamne ki dik nga te mu set la xamne sa bakkan yow ci sa bop munu la jangal alquran mu dal li fek ko xamne jangal nako alquran jangal nako xam xam yar nako ci din islam ba ay ciirem munta moy yalla mu boye la ak mom ngay roy ci mom mu dila yar nak ci li nga xamne moy sunu yonent bi ndaxte jangale ñaari xaj la benn bi mom tuba bi wax ci woré té moy jangal la ci classe bi benn bi moy wax mo ñu wax pratique mom nga def ci bureau ba ma nga def ko ci atelier ba tarbiya nak pratique islam la bu ngay fekk la alcorane diglé man mënu ma jangal alcorane mënu mako mokal tamak la suma jëmé dima jangal alcorane ak yoyu digënté bobu man na fé pergal man na fé fatatu duma jamu yalla bu baax mu fekk ko xamni ki ku melni ki fekk na mu sol ci mu xam xam fekk na mu sol ci mom yar fekk na mu sol ci mom lepp lu wara nek ci mom ci top sunna lu ne man ak boy na la mom nalay digal ngay def nalay tere ngay bayyi ki nak duma digal luma yalla digal duma tere luma yalla tere li mo ci sawul tarbiya ko lama gennu ci alcorane bam ko defé serigne bi nak daldi sos nak mbirma nonu daldi tambale nak di leral alcorane ci anam go xamne mom la ko yonenti bu bëgg ku nako leralé mu daldi tambali di leral sunu yonenti bi alayhi assalam ci anam go xamne mom la ko sunu borom gëna bëgge waxon na leen leen telephone na ci fukatam ak ñent téré bu ñu wax mu lay nu sunur dafa daldi wéy nak ci talif ya dal talif téré bu ñu wax naju qada'il haj dal talif téré bu ñu wax tasawwud shuban dal li talif téré bu ñu wax makhalikun niran ak masalikul jinan ak téré bu ñu wax tasawwud sikhar ak téré yu bari yo xamné daf cey jangalé lan moy deg moy les deg l'islam ci bir alquran lan moy gëm yalla lan moy top yoon ci bi alayhi salatu wassalam lolu moy li nga xamni mom taxon muy talif téré yoyu ngir li fi nekkon te djubut lolu la bëgguna dindi boko bëggé dindi nak fokk nga jëfëndiko ñaari anam du nga bind jangalé da nga wax jangalé da nga jëfë jangalé wala sunu ngir top sunu yoon ci bi nak mo taxon nak mu talif xasir bi ñu wax xol bu kaaw xam ngeen ne wala ñu bari ci mag ñi xam nañu ne Serigne Touba mam qadi ma jaxate kala moko topal arut da ko topal nak waye jangalu ko am ñi wax naan mam qadi ma jaxate kala mo jangal Serigne Touba xam xam dedet Serigne Touba xam xamam mi ngi ko jang ci mamour ansali ak samatu kulor ka ak nar yu fi daan ñew yo xamni yu fan ya nga xamne xew amna gana ta amul ci biir rew mi Serigne Touba nar yoy du fi dik muy dem ci ben nar par ben nar bu nek la nga xam fan nga xam mu jang ko ci yow ba dajale fan yi waye mam khadim ja xade kal dafa defon dafa defon ku degaro degum degaro mo taxon Serigne Touba dem ci mom di top lu ci mom aro bam topé ci mom aro nak mujjon na Serigne Touba bu waye yit mam khadim ja xade kal mam khadim ja xade kal top ko ba muñ jagg su ko waye bi nang mako yeb ngir na ko mokal waye bu mako yeb ngir na la ko topal nak yow fiñ tol ni nga mané aro man xamé wu mako non ci digënté momu nak ci la ko mam khadim ja xade kal nak to dama lay wax li waral mu tarif qasida gi ñu wax xoqal bu kaw mam khadim ja xade kal nak ki kat ginaaw xamé na ni mu xamé nak da ko nak digënté ak borom ba xam nak mom mi dafa yor dara la mako ci borom wala def balli mo bind ben lettre balli innama al a'mal bin niyyati wa niyyati tabarruk bis sadati huqa wa rek la bind jox ko lettre be ci sin tuba da tambali ni huqal bu kaw hala sadati amwati tabki la radi alayhim kas samawati tabki layali alayhim wa shuhur ma'an mithlu al ashi bi wajhin kal khuduwati ci bir tere bobu nak ci lay xamle nak ni sahabatu nabi don roye yonte bi ni yonte bi don terbiya sahabatu nabi ni ngoy jangal nak ci tere bobu ma nga ci wax nan arkanu bayti jami'u qawmi arba'atun biha yu'assasu bunyanul wilayati sumtun wajuun tawilun ba'dahu